Ẹ jẹ́ ká máa ṣe é. Tẹ̀yìn tó gbogbo tí ẹ bá ń ṣe iṣẹ́ ẹ̀rọ.

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

Ìjọba ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó ń gbìyànjú láti kí ọlọ́run ọba.

Thank you.

Bond FM. 92.9. Bond FM. İgri Gündoğ.

ahụ ga-abụkwa ma ọ bụrụ na mụ na gị na-abụkwe maka na Chukwu anakwa eme mmadụ fọsụ nya Chukwu anaghị abagide mmadụ amanye mmadụ amanye n'oge na ọ ga-abụ naanị ma ijiri obi gị kwete ifugia ọ ma ijiri obi gị kwete nye obi gị niile hapụrụ ya ihe niile si anya biko nya jiri aki ahụ wa maka ya ọ naanị oge a ka ị ga-ewebezi mbuli n'elu mbuli ọkwa n'akụkụ niile mana ọ bụrụ na m ịka dabere na amamihe gị maọbụ na ịka dabere na m ego ị nwere maọkwa na ịka dabere na m ụdị ndị magasị nya bụ ụdị kọnekshọn ndị nwe maọbụ ụdị ahụ otutu a na-etu gị ị mara na m mbuli enu gị ka tetukwara aka ụkatere aka amaa m mgbe ọ ya bụ mana ọ bụrụ ana na ịhapụrụ ya Chineke ọnya ka onye mbuli enu si n'aka abịa ọnya ka onye inye nwa si n'aka ya abịa ọnya ka onye na m ji ọmụmụ were agọzi mmadụ ọ bụkwazị otu Chukwu a m na-ekwu maka ya bụ onye na-enye di ọnya na-enye nwunye ọma ọnya na-eme ka ezinụlọ n'obodo nwee udo nwekwanụ agamniro ewezugị a ọ bụrụ na ara na m ikwero dịka m onye mmadụ n'ikwero ka o duwe gị ị makwa na m nsogbu ụka dịkwa n'oge mmiri ndụ na bọndụ 92.9 FM ka ị ka na-ege ntị mana ọ bụrụ m bụ gị asị m Chineke ya duwekwa m otu o si wee dugide anyị wee bata na m ọnwa nke asaa o duru anyị na m nke mbụ nke abụọ nke atọ nke anọ nke ise nke isii wee batazie ugbu a na nke asaa ọ ka ga-edutopụkwa anyị ya bụ na m ọ bụrụ na ị na-atụ ụjọ ụjọ ghara atụzi na gị

maro nya bụ na m eze owe nwere ise enyemaka mmadụ ga-enyere gị nya bụ ezigbo enyemaka mmadụ ga-enyere gị bụkwa maọbụ nke Chukwu Nna sịrị ka o nyelu gị maka gị bụ onye ọ na-abụ ekwuo ofu ekwuo ibo isim hey nwanne m a jikwa m nwanne nna m aka na-emezi ụdị ha nya bụ nwanne nne m na o kwere m nkwa na ọ ga-enye m nke a ọ ga-abụ mmecha obunye m nke a a na-ekwezidi ụdị nkwa a enyiwa akwụkwọ a na-ekwe nkwa dị etu ahụ nwekwa ihe ọjọọ dị na ya o afụkwa m ihe ọjọọ dị na ya kama na m ihe m na-ekwu bụ na m ọ bụrụgodi na ekwelu gị nkwa onye ị ga-elekwasị anya nkwa ahụ ịbịa na mmezu bụ naanị Chukwu onye chiri eze chi anwụ anwụ ọ naanị ya ka ọ na-abụ kwe gị nkwa nya bụ o jiri mmadụ kwe gị nkwa mara nnata na iwu riri iwu liti na nkwa ahụ ga-abịa na mmezu anyị ka na ya n'oge mmiri dị na Point 92.9 FM anyị na-achịkọtazi.

ekele nge onye ọma njem ọnụ ọkọ lelekere mbụ gere akụkọ ụwa nke si n'oge ndị bụ bond fm 92.9 keje Lagos. Taa bụ abalị ise nke ọnwa julaị afọ 2026. Ndị a bụ ụfọdụ isiokwu anyị ga-eji mere gị akụkọ. Steeti Lagos ekwenwola nkwa ịkwado ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ka mmiri ozuzo na-aga n'ihu. Ụlọ ọrụ mgbanwe ihu eluigwe ekwuola na mmiri ga-ezo ruo ọnwa Ọktoba. Mba Amerịka na-emeriwe mmemme ncheta agbamafọ 250 ha. Gerezi akụkọ ụwa n'uju ya, abụ m Ngozi Ndịche. Gọọmenti steeti Lagos kwuru na ha na-aga n'ihu na-enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka, malite na ndị enweghị ike iri nri ọnụ na ndị ji obere ego azụ ahịa na-agha ada. Onye odeakwụkwọ ukwu Ministry Ọnọdụ Akụnụba na Nhazi, Oriakụ Olayinke Oje, bụ onye Direktọ Ngalaba Monetary and Evaluation nọchitere anya ya, Maazị Faud Oyede, mere ka amata nke a na nnọkọ ha chịkọbara na Lausa Ikeja. O kwuru na achịkọbara ọzụzụ a iji wee chekwaa ndị obodo site n'inye ha ọzụzụ aka ọrụ, bụ nke ga-enye aka belata ụbịam ma chekwaa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, tinyere ịkpọbata ha n'ime ihe a na-eme. Ọ gbakwunyere na mmekọrịta nchekwa bụ ịhụ na ndị kwesịrị inweta ezi ọnọdụ a nwetara ya. Gọọmenti steeti Lagos akwụdosiela ike n'ịgbasa ozi megide ọgwụ ike n'ebe ndị ntorobịa nọ. Ha dọrọ aka na ntị megide ka ndị mmadụ si aṅụ ọgwụ ike, ịṅụ ọgwụ ike na-enwetaghị ikike n'aka ndị dibịa ahụike, tinyere ire ọgwụ n'ịntanetị, bụ nke na-etinye ndụ ndị ntorobịa na nsogbu. Ọ bụ n'icheta ụbọchị ọgwụ ike, bụ nke ha chịkọbara na Ikeja Grammar School Bolade, nke isiokwu ya bụ "Ihe Ụwa Na-agabiga N'ihi Ọgwụ n'ihe tinyere ihe ndị ọzọ" so ya ka a nọrọ wee kwupụta nke a. N'otu okwu a ka onyeisi oche Lagos State Interministerial Drug Abuse Control Committee na ndị pharmacist Olabisi Okewole kwuru na mmemme a na-enye ọtụtụ ndị n'ezinụlọ ohere ikwupụta ahụmihe ha gbasara ọgwụ, ibu ọgwụ ike, ka o si metụta ahụike, nchekwa na ntolite obodo. Nke ka njọ bụ ọgwụ ndị ha na-ere n'ịntanetị bụ nke amaghị ka a ga-esi wee soo. N'ihi nke a ka o jiri rịọ onye ukwu na onye nta ka e jikọọ aka ọnụ buo agha megide ọgwụ ike na ihe ndị ọjọọ ọ na-eme n'ala anyị. A gwala ndị ọrụ ọha obodo steeti Lagos ka ha kwado gọọmenti na mbọ ha na-agba iji wee debe gburugburu Lagos ọcha, bụ nke na-akwalite ezi ahụike. Ọ bụ onyeisi ọrụ bụ Maazị Bode Agoro nyere ya bụ ndụmọdụ n'ọnwa Julaị ka ha na-eme ngagharị ezi nkwalite ahụike. Maazị Agoro gwara ndị ọrụ ọha obodo ka ha na-esonye na mkpocha na nzacha a na-eme kwa ọnwa, tinyere ikpofu atịtị ureure ha nke ọma kama ikpọsa ya ezinụlọ niile. N'okwu ya, ka ọ kọwara na idebe gburugburu ọcha na-enye aka egbochi nkesa ọrịa. Ọ gara n'ihu kelee ndị ọrụ ọha obodo ka ha si agbalị n'isonye na ngagharị mgbatị ahụ a na-eme kwa ọnwa. Na mbụ ka Nwada Adenike Adenuga si na Ministry Ahụike kwuru mkpa ọ dị ị na akwọcha aka nke ọma kwa mgbe, bụ nke na-enye aka egbochi ọrịa oke ọnyụnyụ na ọrịa ndị ọzọ na-efe efe. Onye Director General na Chief Executive Officer Nigerian Hydrological Service Maazị Umar Mohammed kwuru na mmiri ozuzo izu ụka gara aga ji oke ide mmiri mebie ọtụtụ ihe na gburugburu ala anyị. Maazị Mohammed kwara arịrị na enupụrụ ama agbara maka mmiri ozuzo isi. Ha tinyere ọnụ ka oke mmiri ozuzo ga-esi wee metụta mmiri ọṅụṅụ. Onye DG mechara ọnụ na steeti Lagos bụ obodo mmiri gbara gburugburu, nke ọtụtụ ihe nwere ike ịkpalite ide mmiri, bụ nke ha kwuru na mmiri ga-ezo
ruo ọnwa Ọktoba. Mana o nwere mwute na erubeghị isi na ntụpụta ha na-eme kwa afọ bụ nke butere oke ọdachi ide mmiri dịka ọ dị taa. Gọọmenti etiti ekwuola na ebe ndị a na-edebe ndị nga ga-amalite ugbu a na-arụ ọrụ pụrụ iche n'ihe gbasara ezi nchekwa n'ala anyị. Ọ bụrụ maka ịgbaso mmegharị na-aga n'ihu ugbu a bụ ịkwalite ọdịmma ndị nọ n'ụlọ nga. Ọ bụ na personal parade nke 34 e mere n'ọzụzụ akpọrọ Basic Course International nke ha chịkọbara na Service Staff College dị na Vanawa, Kaduna, ka Minista Ime Ala bụ Tunji Ojo nọrọ wee kwupụta nke a. Onye nnọchite anya ya, Ode Akwụkwọ Civil Defense Correctional Fire and Immigration Service Board, Brigadier General Abdulaziz Jibril, kwuru na mmegharị a gbadoro ụkwụ n'ịkpa ezi àgwà, izipụta nka mma na ịkwalite ọnọdụ ọzụzụ na gburugburu ndị paramilitary, bụ nke ha malitere tinye ọnụ n'ogige ndị a maka ịkwalite ezi ọrụ. O kwuru na ọzụzụ ọnwa isii a bụ iji mee ka ndị ọrụ kwudosi ike na amamihe na aka ọrụ ga-akwado nchekwa ala anyị. Ọ bụ ugbu a ka ị malite isonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ wee na-anụ si na-abịara gị ka anyị gazie n'ihu na akụkọ ndị nke fọrọ afọ. Ode Akwụkwọ maka Mmekọrịta State na International Organization nke Holy See Arc, Paul Gallagher, na ụbọchị Saturday tụnye azụ na Popio 14 nwere ike ịbịa ala anyị bụ Naịjirịa n'afọ na-abịa. Onye Vatican Foreign Minister mere ka a mata nke a ka ha na onye isi ala bụ Bola Ahmed Tinubu nwechara nzukọ na Sorok Villa dị n'Abuja tupu e nwee ntuliaka ya n'ọnwa Mee afọ 2025. E kwuru na Popio 14 abịara ala anyị ugboro itoolu dịka onye isi Augustine Catholic Community n'ụwa niile. Ihe ndekọta a kwuru na Popio 14 bụ Prevost Father Robert Francis, ọzọkwa ọ bụ Prefect Dicastery of Bishop. Ọ bịakwara laị bụ Naịjirịa ugboro itoolu n'afọ 2001 na 2016. Ọ gara Lagos, Jos, Benin, Bida, Ibusa, Iwara na ọtụtụ obodo ndị ọzọ tinyere isi ala anyị bụ Abuja. N'ọnwa April afọ 2026, Pope amalitela njem ya n'ala isi ojii Afrika bụ nke o ji obodo Algeria malite, tinyere Cameroon, Angola na Equatorial Guinea. N'ikpeazụ, mba Amerika na-echeta ọmụmụ ha nke afọ 250 bụ nke gabigoro ọtụtụ mgbanwe ihu eluigwe, oke ide mmiri na ọkụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Abalị anọ nke ọnwa Julaị ka mba Amerika nwere ụbọchị ezumike ọzọ, bụ nke chetara ha nnwere onwe ha n'afọ 1776 n'aka ọchịchị ndị mba Britain. Ụfọdụ bụ ndị na-akatọ Maazị Donald Trump n'iwepụta onwe ya n'ụdị pụrụ iche maka ya bụ mmemme agbamafọ, nke na Trump anabataghị ọchịchị kọmunizm. Mmerụwa mmemme a nabatara flyover na-egosi ụgbọelu Air Force ikwupụta okwu na mmemme so ya. Ha kwuru na egbe igwe gbara bụ nke mere ka ekpopụ ihe ndị juru n'ahịa National Mall na mmalite oge mgbede. Tupu akụkọ ụwa nke taa akụrụ ọnụ, ọ ga-abụ ma igere nwe isiokwu ndị ahụ anyị ji mere gị akụkọ. Steeti Lagos ekwunwola nkwa ịkwado ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ka mmiri ozuzo na-aga n'ihu, ụlọ ọrụ mgbanwe ihu eluigwe ekwuola na mmiri ga-ezo ruo ọnwa Ọktoba. Mba Amerika na-emeriwe mmemme ncheta agbamafọ 250 ha. Ọ gwụla bụ akụkọ ụwa bụ nke bịara gị site n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ekele m Tope Ajayi, bụ onye mere ka akụkọ a rute m aka, ebe m tụgharịrị ya ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Abụ m Ngozi Nduche, ka emesịa.

0: 9 e ngwakpo nke gi o mazi okafo akpola nke ekene oga ka osiga ngwa mama onu gi nwa bu onye buzi onye odabara ugbu a kpo na akara 08033199945 obru maka ozi ekele nke ubochi ta elega ya naani otu onye ka oga abara tupu anya apeche maka na oga abu nwanne mmadu hello ya gazie o aha gi na ebi si akpo
1: Chimezie.
0: Ana ma popi oringo master. Ago ngwagani hu kele ndi cho ikele. O.
1: Ana mtere kele we zigo nwanne mu nwa. Mm. No papa ko na le tere mama mu ala de.
0: Ya.
1: Ante la mu kele tsine ke ba ni na.
0: Ya mi. Ami.
1: Mana ngono ko ba ngana ka popo ko ya tsine ke kene ya ri ko ba ma. Me ke na ka popo ya. Mm. Ana le tere mama ya.
0: Chai.
1: Ana me kele pe ya.
0: Amen. Yeah, Gazier. Bond FM 92.9. Ye wutelagina amam na akpomoku kana gani humana. Ihe obuna ine eme nwere oge. Hm? Nihi ya, otu aka ga esi we were ya na ihe omume anyi nka ikporo ozi ekele nke ubochi taa. Ana me ekele gi ndi nile kpobatara n'ubochi taa ya gaziere gi. Onkwa ndi nke no we na akpo. Mana anyị nwe ike iwezikwa na akpomoku unu ya gaziere gị o izuka na abịa na Saturday ụbọchị Saturday na Sunday bụkwa ohere ị nwere iji wee kpọọ ndị ị chọrọ ịkpọ kelekwanụ ha ekele gị maka isonye n'ozi ekele nke ụbọchị taa kele Chika Ajechinaya bụ onye nyekwara aka wee hụ na ọrụ nke taa gara nke ọma abụ m Ngozi Nduche kemesịa

All the new Bobon FM 92.9 Akanchawa.

0: aga agwa gị ihe a ga-eme abana wee sụọ ya nri. Nna m dị ezeoko ebe aha m, na ka ọ dị na akwụkwọ nsọ nke taa, ajụjụ 15 ka anyị nwere. Ịkpọ iwere naanị otu tupu ịkpọ anyị ga-agbatu redio gị. Ịgbatu redio gị, isi n'ebe redio gị dị pụọ, maọbụ ịgbanyụọ redio gị kpamkpam ka ọ ghara imere anyị mkpana wee sụọ ya nri. Nna m dị ezeoko ebe aha m, na ka ọ dị na akwụkwọ nsọ nke taa, ajụjụ 15 ka anyị nwere. Ịkpọ iwere naanị otu tupu ịkpọ anyị ga-agbatu redio gị. Ịgbatu redio gị, isi n'ebe redio gị dị pụọ, maọbụ ịgbanyụọ redio gị kpamkpam ka ọ ghara imere anyị mkpọtụ. Akara ị ga-eji esonyere anyị na nke taa n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ bụ akara 0708-247-8980. Akara 0708-247-8980. Ọ bụrụ na ịkpọ, ị ga-agbatu redio gị. Ịgbatu redio gị, isi n'ebe redio gị dị pụọ, maọbụ ịgbanyụọ redio gị kpamkpam ka ọ ghara imere anyị mkpọtụ. Ka anyị mara onye mbụ na-akpọ na nke taa. Hello? Hello? Onye na-ekwu? Hello? Onye ka m kelere? Onye?
1: Chijioke.
0: Chijioke na-arahụ ụra? Hey, na-ekwu n'okwu ka onye mụ anya. Chijioke, onye bụ aha gị? Chijioke, onye ka ị na-aza?
1: Osigwe.
0: Ebe ka Chijioke si akpọ? Surulere. Ị gakwara ụka taa, Chijioke? Ọ gịnị mere? Akwa gị ruru inyi ka oke ọtakara akwa gị? Itetere taa, ọ dị ka ọ ga-adị si onye nwanyị ya debagodo ụbọchị ụka ọzọ ọkụ ya? Ọ dị ọkwa mma na ntị, Chijioke. Ngwaworo otu ajụjụ. Nke iri n'otu ka m ga-enye Chijioke. Chijioke, nke iri n'otu si m jụọ gị, na-ege ntị. Kedụ aha nna nna Samuel? Nna nna Samuel. Aha nna nna Samuel bụ Jeroham. Jeroham, yes. Ị ga-enweta ya n'akwụkwọ Samuel nke mbụ, isi nke mbụ, amaokwu nke mbụ ruo na nke abụọ. Jeroham, ngwa ndewo. Ya gazie. Kpọkọ iwere ajụjụ nke gị na akara 0708-247-8980. Akara 0708-247-8980. Cheta na ị ga-agbatu redio gị ma ị kpọ, maọbụ isi n'ebe ọ dị pụọ. Hello?
1: Hello?
0: Hey, Ike? Ike, kaị ka ime?
1: Adị m mma.
0: Kaị ka aja mgba dị dị taa?
1: Adị m mma.
0: Ekele dịrị Chukwu. Ị gakwara ụka taa, Ike?
1: Aka m batara.
0: Nnọ. Ngwa were otu ajụjụ. Nke isii ka m ga-enye Ike. Ike, ajụjụ nke isii si m jụọ gị na-ege ntị. Ụmụazụ Jizọs fere nza n'isi ụmụ nwoke abụọ iji mata onye ga-anọchite anya Judas. Aha otu n'ime ha bụ Josef. Kedụ aha abụọ ọzọ e jiri mara ya bụ Josef? Josef nke J-O-S-E-P-H. Ọ dị aha abụọ ọzọ e jikwara mara ya. Matias. Ewo. Abụghị nị Matias. Matias bụ onye nke efekọrọ ya na ya na-abụ nza. Ewo. Ewo. Abụghị bana. Ọ otu ka ị ga-akpọrọ nụ m chọọ n'otu kpọ nna. Nke m ewe ewe. Nwere Ike isi, nwere gịnị?

0: mmọnwụ. Ọkwa nke masị m nwere ọkwa. Ọ dị mma. Ike. Ọ Basabas. Basabas na Justus. Basabas na Justus. Ọ dị mma. Ọ dị na akwụkwọ ọrụ ndị ozi isi nke mbụ amaokwu nke iri abụọ na atọ. Akwụkwọ ọrụ ndị ozi isi nke mbụ amaokwu nke iri abụọ na atọ. Ngwa ndị enwe ike. Ike ezi ngwanụ m. M were otu masịrị m. Ọ dị mma. Akara 0708-247-8980. Hello? Hello?
1: Hello, sir.
0: Hey, Okwuchi.
1: Aya,
0: adị m mma. Okwuchi, ke ka ime?
1: Thank God.
0: Ke ka osho did it taa? Nde, Okwuchi, e gara ụka taa? Eya, mmụọ kwere ekwe, mana anụ ahụ esighi ike ọkụ ya. Nsogbu adị. Onye nwanyị ga-eme amara ka ị gaa ụbọchị ụka ọsị. Ngwa were otu ajụjụ.
1: Nke
0: asatọ ka m ga-enye Okwuchi. Okwuchi, igbe mmadụ ole ka Jacob duuru wee ga zute nwanne ya bụ Esau ka ọ gachara ọtụtụ afọ ha nwere nghọtahie?
1: Jacob. Ndị ozi jere ka ha jee zute
0: Esau nwanne ya. Gịnị ka a na-akpọ ya n'olu Igbo? Okwuchi, were ya ọzọ. Okwuchi, kpọgodi ya na bekee.
1: That's 450.
0: Ewo. 400. Ya bụ narị mmadụ anọ. Ọ bụghị narị mmadụ anọ na iri mmadụ ise. Nke anyị kpọrọ ugbu a bụ narị mmadụ anọ na mmadụ iri ise. Ọ ya bụ 450. Ị nwere ike kpọkwa mmadụ narị anọ na iri ise. Ọnya bụ 450. Mana ụsa ajụjụ mbụ, narị mmadụ anọ. Ọ dị na akwụkwọ Genesis n'isi nke iri atọ na atọ, amaokwu nke mbụ ruo na nke anọ. Ndewo. Okwuchi, ya gazie. Akara 0708-247-8980 ka ị were ajụjụ nke gị n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ. 0708-247-8980. Hello? Ndewo.
2: Afọ akpọ Kelechi.
0: Kelechi, onye bụ aha gị?
2: Kelechi Abraham.
0: Kelechi Abraham. Ebe ka Kelechi si akpọ?
2: Kelechi Shogun si akpọ.
0: Steeti Ogun. Kelechi, ị gakwara ụka taa?
2: Agamaka.
0: I mere nke ọma. Gwara otu ajụjụ.
2: Nye m ajụjụ nke taa.
0: Nke asaa ka m ga-enye Kelechi. Gịnị ka Moses jiri nwa ehi ahụ nke Aaron kpọrọ ụmụ Israel dịka chi mee oge o siri n'elu ugwu rịdata? Ewo, o tikasịrị, o ji iwe tikasị ya ọkụ ya. Ewo. Ebe ka ọ dị na akwụkwọ nsọ kenechi
2: ọ dị na Jesus Christ
3: dị na It's not the name of Jesus Christ.
2: Between Leviticus.
3: Uh-huh.
2: Leviticus.
0: Exodus ahụ nwekwara aha Igbo. Nsi Exodus ahụ nwekwara aha Igbo. Adị mma. N'akụkụ ebe a n'akwụkwọ ọpụpụ. Adị mma. I nwetara ya, o tinyere ya na mmiri, o tinyere ya n'ime ọkụ, o rechaa, o wee kwọrie ya, ọ dị na ntụ ntụ, o wee fesasị ya n'ime mmiri mee ka ha ṅụọ ya. Ọ dị n'akwụkwọ ọpụpụ isi nke iri atọ na abụọ, amaokwu nke iri na ise ruo na nke iri abụọ. Kelechi. Ngwa ka mpachi anya nye pesenti iri asatọ.
2: Ya gazie.
0: Ọ dị mma. Akara 07082478980 ka ị nwee ike were ajụjụ nke gị. Hello? Okwuchi nke ugboro abụọ kwa. I were bụ ajụjụ nke asatọ. N'ihi ọnụọgụ dị na ya, o wee kwaa gị aka ọkwa. Eziokwu. Ịma ọnụọgụgụ a na-akwaba mmadụ aka mgbe ụfọdụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-ebu ajụ ọkwa. Kachasị ọnụọgụ a n'asụsụ Igbo. Nsebadi, ngwa were ajụjụ ọzọ okwuchi. Nke atọ ka okwuchi chọrọ ugbu a. Nke atọ si njọ gị. Ka Herod gbuchara James bụ nwanne John, kedu ihe kpatara o jiri nwụchikọ Peter nwanne wee tinyekwuo ya na mkpọrọ? Ibi n'ala Israel oge ihe a mee. ikuri ya ka a ga-asị na ọ bụ eyewitness account, ya bụ onye nọ mgbe ọ na-eme. Ya ọ kpọrọ ha ọkpọ. Ka o mekwuo ihe ga-atọkwa ahụ ụtọ, ka ọ bụrụ ihe ụtọ gbara mkpị ọkwa. Okwuchi, ebe ka ọ dị na akwụkwọ nsọ?
1: Ọ dị na akwụkwọ Acts of Apostles.
0: O nwekwara aha Igbo?
1: Ya bụ akwụkwọ ọrụ ndị ozi.
0: N'ebe na akwụkwọ ọrụ ndị ozi?
1: Ebe ọ dị.
0: Adị mma. Okwuchi, nke a abụghị nsogbu na ọ dị na akwụkwọ nsọ. Ihe o ji maa mma bụ ọ bụrụ na nwata akwụkwọ amaghị onye nkụzi agwa. Eziokwu, ọ dị n'akwụkwọ ọrụ ndị ozi n'isi nke iri na abụọ, amaokwu nke mbụ ruo na nke ise. Ọ bụ n'ihi na ọ chọpụtara na ogbugbu o gburu James masịrị ndị Juu. Okwuchi, pesenti iri asatọ na ise. Ndewo. Gwa ya gazie. Ịgba ya aka, ị nwere distinction. Ngwa daalụ. Ọ dị mma, anyị ka na n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9. Anyị ga-aga ugbu a ka anyị gbara egwu wee chigatakwa azụ n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ.

ọdịmma ifo chapi wọ chapi wọ enwere akụkọ m ga-akọrọ unu kọrọ anyị ka obi dị anyị mma ma ọ dị mma ma ọ dị njọ he he he ma ga-ekpe kwenyere anyị ntọ m ga-ekpere gị ntọ aga m akọrọ gị akụkọ bụ nke ị ga-esi na ya wee mụta ihe ọ dị mma enwere enyi na-abọ ụmụ anụ na-abọ otu bụ nza nke ọzọ bụ obu obu nwere arụrị nne wee karịa nwa nza ya bụ o pụtazi ojiri ya wee na-agwa nwa nza okwu na-akparịa na-asị emekene ka ede nwa nza wee sị na ihe nke a karịa obu na ihe mere n'obu na mụ na gị na-abọ anyị ga-awale ka anyị mara ke na onye ka wee nwee ume na onye ka wee sie ike obu wee kweta o wee sị ya na nsogbu adịghị ọ na anyị ga-awale mgbọsị ha kwuru ekwu na ha ga-awale wee rue ha wee nye onwe ha sị na na ha amapụtarịrị ezi otu izu ụka na ha amapụta ezi ha abụọ amapụta ezi ka mara onye ka edi agụ marakwazie na onye ga-ata arụ ọkwanya ka ha malite ha na-eme nnọọ onye ọbụla mechicha nnọọ n'ụzọ nwa nza baa n'ụlọ obu bakwuo n'ụlọ ha na-abọ wee na ụbọchị nke mbụ ga nke abụọ ga nwa nza maka na o nwere uche rinne wee si nnọọ jiri nnọọ nwayọ wee mepee oghere ebe o si epiopụ ọ pụọ o jee rijucha afọ o rijucha afọ o jikwa nwayọ sikwa ebe ahụ batakwa obu bịa m oje nenecha osogbu na nwa nza aka nọkwa na ebe nwa nza mewuru ọzọ ya nwaka ya ama emewu otu a ka o si wee nọrọ ọ mara na nwa nza na-eji eriju afọ were na-abata ụbọchị nke mbụ wee ga nke abụọ ga nke atọ ga agụụ na ha egbu obu obu amara ihe ọ ya eme ọ makatala etu a wee ganye na obu mụnyụrụ anya ifugị ya nwa nza wee kụọ aka kụkata aka o wee kpọba ndị ọzọ si biko si bịakwa mepe ka amalụ ihe mee na obu apụta nụrụ ezi si nsi a ọkwa etu a ka ha si wee mepe ụzọ wee fụzie ka obu na obu anwụrụgo egwu wee dị o wee bụrụ ka etu m ọnụ si wee du na obu o wee bụrụ ka obu si wee na ifo chapi wọ ọ bụrụ na anyị laghachite azụ anyị ga-enye gị akara akara ị ga-akpọ wee gwa anyị ma e nwere ihe mmụta dị n'akụkọ a ọkwa nwatakịrị o ịbụrụ onye nne maọbụ onye nna maọbụ onye nlekọta ọgọ ị ga-emere nwa ahụ bụ inye ya ohere ka ọ kpọọ ka anyị jukenụ ya ajụjụ ma e nwere ihe mmụta ọ mụtara site n'akụkọ a anyị kọrọ nyagazie.

0: Amaka bụ nwanne m, Ezinne bụ nwanne m, Ifeanyi Chukwu bụkwazị nwanne m. Ngwakpọ akara 080 65 2035 080 65 36 2035 080 65 36 2035. Ọ bụrụ na ịkpọ ịgbanyụ ata igwe okwu redio gị, ka anyị wee nwee ike na-anụ ihe na ekwu. Anyị ka na-eche ka nwatakịrị nwere isi ọma mụtara ihe, nwere ihe ọ mụta kpọ. Hello. Ya gazie, aha gị na ebe isi akpọ? Ikechukwu Emmanuel. Ịdị afọ ole? 14. Ịmanụ ịbụ onye nke anyị. Ngwa gwa anyị ihe mmụta ị mụtara site n'akụkọ anyị kọrọ. Kezi onye na-etu ọnụ?
1: Ebu.
0: Ngwanya gaziere gị. Daalụ rinne Ikechukwu Emmanuel. Ọ dị mma anyị ka nọkwa n'oge ụmụaka na Bond 92.9 FM. Hello.
2: Hello.
0: Ezigbo nwa. Aha gị na ebe isi akpọ?
2: Aha akpọ na Ikeriosu.
0: Kedu aha gị?
2: Aha mbụ Chukwusom.
0: Chisom.
2: Ma.
0: Kedu ebe isi akpọ?
2: Ikeriosu.
0: Ngwanya gazie, gwa anyị ihe mmụta dị n'akụkọ kwa ị gere ntị.
2: Yes, ma.
0: Ngwa gwa anyị ihe mụtara n'akụkọ a. Enwere ihe ọzọ? Maka na ịtụ ọnụ adịrọ mma, enwere ihe ọzọ ịmụta? Ime okomoko. Ngwa gwa anyị onye mere okomoko n'akụkọ anyị kọrọ.
2: Ebu.
0: Ka m kwọrọ Chisom aka. Pom pom pom pom pom pom. Daalụ ezi onye nke m. Nya gaziere Chisom. Ngwa anyị ka na-echekwa. Ọ dịkwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-emetụbeghị aka. Mana nke unu ukwu godiri unu ukwutere ya. Ịtụ ọnụ adịghị mma. Mmadụ ịfụ onwe ya ị na-afụ. Maka na ọtụtụ mgbe anyị na-afụcha ihe ndị a na okirikiri ebe anyị bi dịka nwatakịrị. Mana ụlọ akwụkwọ ọ bịa otu ọlụ nya bụ sịrị, hei gị makwa, ọ bụrụ na ị hụrụ ụgbọala m na ya zụrụ nke ikpeazụ a, hei nụ, ọ na-akwa agba n'ala mana ọ ụgbọala. Ọ bụrụ na ị kpachaghị anya, ị maa n'ọnya. Maka na akụkọ ọbụla anyị na-akọ, ihe ọbụla anyị na-eme ebe a, o nwekwa na ebumnobi anyị ji na-eme ya. Ngwa anyị ka na-eche akpọmoku gị adị ama ama. Ọ bụrụ na idete ya bụ akara, kpọọ anyị na 080 65 36 2035. N'oge ụmụaka na Bond 92.9, 080 65 36 2035.
2: Hello.
0: Ya gaziere gị ọmarịcha. Hello. Ya gaziere gị ezigbo m. Aha gị na ebe isi akpọ? Ide anụ ihe m na-ekwu, mana ana m anụ nke gị. Ya gaziere gị ezigbo. Aha gị na ebe isi akpọ? Chikamso. Hello. Chikamso. Ngwa gwa anyị ihe mmụta. ihe ọjọọ. Kedụ onye mere ihe ọjọọ? Kamso. Ya gaziere gị. Ime ihe ọjọọ adịghị mma. Ọ dị mma anyị ka nọkwa ya. N'oge ụmụaka na Bond 92.9 FM, were na-eche akpọmoku gị ka igwe anyị ma enwere ihe mmụta dị n'akụkọ anyị kọrọ gị. Ihe mmụta dị n'anya bụ akụkọ. Bụkwa na mmadụ ime ihe ọjọọ dịka unu metugoro aka adịghị mma. Mmadụ ime mpako adịghị mma. Maka na onwere m uru a na-erita site na mmadụ na-eme mpako ị na-afụ karịa ka m ede. Ọ dị m ka enwere ihe nrita dị na ya. Mana m aka nwekwara ihe mmụta ndị ọzọ. Ana m eche akpọmoku gị maka nwanza n'obu. Akara 08065362035. Onye bụ akara ọ ga-abụ ịkpọ iwe gwa anyị ihe mmụta. A sịkwana na m ị ga-enye nwatakịrị ahụ na-arịọ gị ekwentị maka na ọtụtụ ihe ka m eji adọta uche ụmụaka were na-akụziri ha ihe. Ya bụ nye ohere ka ọ kpọọ wee gwa anyị ihe mmụta dị n'akụkọ nke taa. 08065362035. Onye bụ m akara ọ ga-abụ ịkpọ iwe gwa anyị ihe mmụta dị na ya. Ya bụ akụkọ. Hello. Nya gaziere gị. Ana m ege gị ntị. Aha gị na ebe isi akpọ?
1: Afọ m bụ Uchenna Otuvike. Uchenna Otuvike.
0: Kedụ ebe isi akpọ Uche?
1: Esi from Abulegba.
0: Abulegba, ịdị afọ ole? Uchenna dobirila. Uchenna kara ịbụ ya bụ onye mkpazụ anyị gịnị aga m ekwukọ na nke taa. O sikwa anyị n'aka. Ọ ga-abụ m etuwọkụ. Etuwọkụ, ọ ga-abụ ya mana nsogbu adịghị. Dịka m na-agwa gị, m gwara gị na ụmụaka ndị kpọrọnụ Chisom Ikechukwu nakwa Chikamso ndị kpọgodi ụnụ. Ha kwutachara ya na ime mpaka adịrọ mma, ime nganga adịrọ mma, ịtụ ọnụ adịrọ mma, inwe obi ọjọọ adịghị mma. Mana ọzọ dịka ibi ya bụ na nwatakịrị maọbụ mmadụ inwe uche bụkwazị nke magburu onwe ya. Ọkwa ime ihe niile a enweghị uche, maka na ọ bụrụ na obu mechalụ m gala wee fụ na mmiri na-agafezikwa na m ọsị ka nwale. Ị na-anya fụ na agụụ na-egbuzi gị. Iwu? Ọ bụrụ iwu? O nwee ike ọ bụrụ na ọ pụtazie nwanza ịmago nwanza achịbi ọchị, mana enwere ihe o mee. Ya bụ na inwe uche dịkwazị oke mkpa. Mgbe ọbụla mmadụ nwatakịrị ibe gị sị gị, ka anyị nwale. Ị na-anya fụ na ọ bụ ihe ime emenwu, ejina maka ka e wee sị, wee bagide n'ihe ime agawụ na ya. Ọkwa otu ihe ọzọ, ọkpụrụkpụ ihe ọzọ dị n'akụkọ, ihe mmụta dị n'akụkọ anyị kọrọ taa. Ya bụ na dịka nwatakịrị, mụrụ anya dịka azụ, maka na obodo otu obodo dị ugbu a, kwesịrị ka nwatakịrị ọbụla, ka okenye ọbụla, mụrụ anya dịka azụ, nwee ezi akọ na uche. Enwere etu mmadụ si wee na ekwu maọbụ na-asị gị ka emekene, ịnọtụ iche echiche. Ọ bụrụ na obu chere echiche, echeghị m na ọ kara ịnwụ. Ọ ka bụ omekati ọsị mbakwa ka ya chọọ ihe wee rie. Nwanza, ekwe m merie, mana m gaghị na taanwụ. Akwa ebe a ka anyị na-eweta na njedebe. N'oge ụmụaka nke tata, ana m ekele gị n'ụdị pụrụ iche. Na-asị ka m obinigwe mere m gị mma. I mere nke ọma maka isonyere m. Ana m ekele unu dum Ikechukwu Chikamso nakwazi ndi ozo ndi kporo nakwazi gi onwe gi onye na agbali ki iwe kpo chisom isukwazi kete oke ndi mama na daddy ndi nne na nna ndi lekota ndi nyere umuaka ohere isonyere m na nke tata asim ko bi nigwe gozere m uno abum Roslyn Chika ajecha na ye ka anyi me ye tu mgba ni izuka na abia abia kodi

0: emanam ihe obula were mmalite were njedebe enye abunam oge ndi igbo na bond 92.9 fm were mmalite nya abuna abiazi na njedebe na nketata okwa na nketata o maka na echi ka bukwa ubochi ozo ana me ekele gi no dipu iche ezi onye nke mmaka isonyere m o ana me ekele ngozi ndiche nnam dezo koye nakwazi ndi ozo ndi nogasi na ngalaba di iche iche we na hazi ihe hu na m ihe a na eme bu nke na aga aga agaghị nata echefu gị onwe gị onye ọma njem ọnụ bụ onye na-arapụ igwe okwu ọ na-amasị maka na ọ bụrụ na ị nọghị ebe ahụ anya ama nọkwa n'ebe a asị m ka m obinigwe mere m gị mma n'ụtụtụ omenya n'ehihie ya mere gị anayasị nnụ ihe mmetụ aka gị bụrụ sambeya kwa n'izu ụka ọ ga-amarara gị na mma ihe ọbụla ga-eri isi anyị ya wepụrụ anyị ya wezụgara anya ya gbaa leta asị m na ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ ọzọ dị ka ibi a bụ na kawa arụ kwụba aka gị ọtọ nke ọ bụla ị na-eme kwụba aka gị ọtọ ị na-eme ị na-agwazi olisa olisa ga-anụ ekpere anyị ezi nne maureen ndụka isokwa wee keta oke na ekele m na-asị na ọ ga-abara onye ukwu na onye nta abụ m roslyn chika ajichanaya onye ahụrụ taa biko si hụkwu ya echi ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ m na-ahafezi gị n'aka ndị asụsụ hausa
1: Aisha.
0: Ọ bụrụ na ịhụ Aisha, Aisha mara mma nke ukwuu. Ngwa, ka o duruzie gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi n'asụsụ Hausa. Ọ bụrụ na ọ na-amasị gị, ngwa sonyere ha. Nyagasị. Egwu gbarala.

ta 92.9 a zangon Bon FM da ke nan anguwan GRA Ikeja. Masu sauraro mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkan ku da saki kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci da fatan mu wani lafiya yanzu an shigo sashin Hausa na gidan Radio Bon FM dake na anguwan GRA Ikeja inda muka karbi jagorancin aiki daga abokanan aikin mu na bangaren Ibo sai mu ce a huta lafiya yau Lahadi 5 ga watan 7 shekarar 2026 wanda ya daidai da 20 ga watan Muharram shekarar 1248 bayan hijiran fiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina da fatan masu sauraro za su biyo mu sannu a hankali daga yanzu har zuwa lokacin da za mu yi canjin aiki inda za mu kawo muku shirye-shiryen mu na yau a madadin dokacin abokanan aiki na wa'anda za mu hada hannu domin kawo muku shirin mu na yau ni Aisha Abdullahi Idris nake cewa ina mai bawa masu sauraron mu hakuri saboda matsalar na'ura da muka samu a daidai wannan lokaci da za mu kawo muku shirin kukan kurciya amma idan muka shawo kan lamarin insha Allah za mu hada ku da ɗakin mu na kukan kurciya amma kafin nan bara mu shakata da wannan wakan

So madalla da fata ana jin dadin kasancewa tare da mu. So nan ba da jimawa ba yanzu mu kawo muku shirin mu na farko watan shirin kukan kurciya tare da Hawwa Ogagba Aliyu. Sai a kasance tare da mu.

0: To madalla yanzu baga mu hada ku da shirin mu na farko watan shirin kukan kuktiya sai ayi sauraro lafiya
1: sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kuktiya shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna buzu na Aisha Adam Aisha Kul idan ma sauraro za su iya tunawa 20 da ya gabata mun kwana ne inda muka ji yadda tattaunawa ke kasancewa tsakanin Nana da Kaisar muka ji Nana tana tambayar sa amma wai da gaske aljani yana auren mutum eh to ku ina na ku matan kuke auren na mutum yace to ai ne ba aljanin soyayya bane da zaki tambaye ni Nana tace amma ka hana ni aure me yasa ka saka sala ciwon ciki ke ko duk matan bil adama sun kare ba zan aure masifaffiya mai azabar taurin kai kamar ke ba eh abin nan ne da ake cewa mukaho ga ido yace wari yake na fi karfin ka ne kawai yace ko to anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora eh mana dan Allah ka gaya mini ya ake kuke auren bil adama ni ma ban sani ba sai dai zan baki wani littafi ki karanta soyayyar aljanni ridwan da bil adama Nana ta zabura ta ce dan Allah ya sarkin baka a wani hali yake yanzu kuma ni ba littafin soyayya nake so ba wannan littafin na jaddil jin nake so ka bani na karasa karantawa ba zan bayar ba kuma ba wannan ne ya sanya na kira ki ba duba jikin madubi ki zo ki gaya mini abin da kika gani Nana ta ce wallahi ba zan kalla ba masifa da bala'i kawai kake nuna min a cikin madubin nan Allah ya sa ya tarwatse wallahi sai kin kalla wata kila zuciyarki ta sadu da ki abin da ya dace kawai ta ganta a gaban madubin Jamila ta gani a kwance babu kaya Hajiya Sa'ana ta tsira mata allurar nan sigar jikin Nana ya tashi ta rintsa idan ta tace dan Allah me take yi mata Jamila ce fa kwarai ita ce matar ta umurce ta ta kawo mata jininki tace ba za ta iya ba shine ta bi ta bayan gida yanzu haka ta gama mallake ta duk abin da tace ta yi shi za ta dinga yi ba za ta taba kauracewa maganar ta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ya zan yi karta cutar da Jamila shi yasa ni tun farko bana son yawon makwabtan nan da take yi wannan matar ba ita ta bayar da mu Husain ba Kaisar yace kwarai ita ce kuma ba wannan ba bayan cin muriyar ganga ya da kauran za ta yi ba wannan ba bayan dalibinki da kika rasa baban sa ma an sako shi gaba Watakila nan ku sako nesa kadan ya bi dan nasa. A'a ba gaskiya bane Kaisar, hakan ba zai taba yiwuwa ba. Daman ai ba gaya miki nayi danki yadda ba. Ta dan yi shiru cikin jimami da tashin hankali. Tace yanzu me abin yi ba na san Jamila ta fada ga halaka, ta yi maganar cikin kuka. Kin fi ni sanin abin yi ai Nana Asma'u. A'a banda wannan wannan ba mafita bace ba na gaya maka ba zan yi wannan ba yace to shikenan sai ki zura ido mutane na cutuwa alhalin kina da yadda zaki ki taimaka musu a'a Kaisar kawai ta ga tamkar ya wurgo ta waje ihu ta saka ganin tana fadowa daga sama za ta fada cikin ruwa a razana ta tashi tana fadin ya Allah ta dafa saitin zuciyarta tana haki ita kadai ce a cikin ɗakin ta janyo wayarta ta duba lokaci ta ga 3 da rabi na dare ta yi shiru domin tana abin da ya razana ta daga baccin amma ta kasa kawai fadowarta daga dogon tsaunin da library Kaisar zuwa kasar ruwa ta iya tunawa ta kalli ɗakin tilla a kunne amma baya ciki ta tashi a hankali ta nufi kofar ɗakin ta leka harabar gidan yana kwance akan benci yana bacci ya tada kansa da hannunsa gabansa dan murhun dafa shayin sa ya mutu ga butar shayin da kofin sa wasu wasi ta shigai akan ko tashin sa za ta yi
2: wutar gurin ce ta dauke gaba daya gurin ya garwaye da duhu akai wata irin walkiya mai hasken gaske kawai ta ga wannan tsohon a tsaye a kansa tamkar an dasa ta ta kasa motsi ta kasa gaba ta kasa baya aka sake walkiyar nan ta sake ganin tsohon nan a tsaye a kansa sai dai wannan karan ya feso wani irin tartsatsun wuta da ya tilasta mata yin baya cikin matsalancin tsoro a hankali ta bude idanta kawai ta ganshi a tsaye yana kallon ta kamar tababbiya haka ta zura da gudu ta koma kan katifar ta kifa kanta tana haƙi saboda tsoro da razana maganganun kaisar suna neman yin tasiri ko zama gaskiya akan mutumin nan tabbas ta fara tantaman kasancewar sa mutum duk da ta san ba ta da cikakkiyar lafiya amma kaisar ya saba tsoratar da ita amma ya za a yi a ce mutum na bacci cikin abin da bai fi kifta ido sau biyu ba ta ganshi a gabanta a bangaren sa shi ma mamaki yake yi me take a tsaye a bayan labule a wannan tsohon daren haka to Hajiya Sa'ace take kallon Jamila tana wani irin mugun murmushi tace to Jamsi me kika ce yanzu Jamila tace ta yaya zan samu miki jinin nata yauwa Jamila ba wani abu ne mai wahala ba magani zan baki a abinci ki kai mata ta ci sai kuma abinda za a ajiye mata a daki Jamila tace to shikenan babu damuwa an gama kin tabbatar zaki iya eh mana me zai hana Hajiya Sa'ada maman Khairat suka kalli juna suka sheke da dariya Hajiya Sa'ata ce yauwa Jamsi zan ga ya miki duk yadda za a yi Jamila ta gama wunin ta a gidan sannan ta tafi gida sai dai gaba daya ta dinga jin ta wani iri tamkar akwai wani abu da ba daidai ba a tattare da ita to tamkar bakin mama ya tabo keyarta haka take washe baki a gaban malamin ta tace anya ka taba mini aiki mai zafin wannan komai ya tafi yadda ake so wallahi yadda na tsara masa komai haka ya bi dama abin yana cin sa a rai kirikiri mai kudi yazo tace ba ta so yayi dariya yace mu din na wasa ne gangaren ne ni fa ai duk taurin kan bukata muka dauki allo muka hau kan buzu mun gama da ita mama tace ai kuwa na ga zahiri malam saura na yan mata na a ba mu na farin jini wallahi duk samarin nasu ba na arziki sai tarkace babu wata mamura a tattare da samarin nasu ni kuma mai mai ko nake so inda zamu jingina mu huta kasar rayuwar ce sai a hankali ba zan so mu dawwama a talauci ba su yi gadan masifa ba yayi murmushi yace tabbas wahala a bar gudu ce za a san abin yi ki bayar da kuɗi za a siyo wasu abubuwa a yi musu aiki to kamar nawa kake ganin zai isa ya dan yi shiru yace ba da dai 15,000 akwai turarukan da zan siya ganin bukatar ta tabiya a baya ya sanya babu fargabar komai ta amince ta debo kuɗi ta ajiye masa ta yi masa sallama ta tafi to bayan sallar asuba kallon sanana take yi tana tuna abinda ya faru jiya da daddare fuskar sa dai a zahiri bata yi kama da miyago ba ta kalle shi daga sama har kasa babu wata alama da take nuna ba mutum bane a siffar sa ta zahiri amma dole take bukatar tabbatar da waye shi ta kalli inda yake zaune yana ta fama da radio akwai aikin jin radio sai dai magana ce aiki a gurin sa ina kwana ya ji murnar nana babu tsammani ya dago ya kalle ta domin ya tabbatar idan da shi take ta sake cewa ina kwana ta ga mata hannu kawai yayi tare da jinjina kai takaici ya kama nana maganar ce dai ba zai yi ba kawai ta ga ya tashi ya dauki dan kurfotin dafa shayin sa ya zuba ruwa a cikin butar sa ya dauki wata bakar leda ya tashi zai bar mata dakin cikin sauri ta tashi tace kawo na dafa maka ya kalle ta ya girgiza mata kai ta mika hannu za ta karbi butar ya janye yace a ya juya zai fita kawai ya ji ta biyo bayan sa ya tsaya ya waiwayo yana kokarin tsare ta da ido amma ta kiyarda ya kuma yin gaba ta sake bin sa sai ya fasa fitar ya dawo ɗakin ita ma ta biyo shi ta dawo ya samu guri ya zauna yana kallar butar shayin sa yana kallon Nana da ta matsa fuskar ta bayan wani dan lokaci ya tashi ya fara shirin shiga wanka Nana ta daura fuska ta dauki wayar ta tana daddannawa sai da ya shiga ban ɗakin ta bi bayan sa da kallo Hajiya Amina ta kira a waya cikin ikon Allah kuwa bugu biyu ta daga tana amarya kin sha kamshi cikin jin nauyin ta Nana tace Hajiya ina kwana lafiya kalau Nana ya kike fatan kina lafiya ina ta kiran wayar ki a kashe Nana ta yi murmushi tace sai jiya na ga wayar ne ina ta ganin abin alkhairi Hajiya nagode Allah ya saka miki da mafificin alkhairi Allah ya baki abin da kike nema duniya da lahira Allah ya ji kan magabata nagode kai Nana kamar wanda na bawa wata duniya kar ki damu amma yaya kina ganin babu matsala ba zai musguna miki ba kuma baya haukan sosai ba zai cutar da ke ba haba Hajiya ai yanzu haka soma babu wata cuta mai sauraro anan zamu ja labulan shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na sashin Hausa na Bond FM 92.9 Hawwa Garba Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu huta lafiya
0: to madalla da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu a gaida Hawwa Garba Aliyu da ta kawo mana shirin kukan kurciya sai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji ta dauke da za ku ji ta daga inda ta tsaya kuma kafin mu hada ku da shirin mu na gaba bara mu shakata da wannan wakan na Yakubu Muhammad

kamar karshe zamanin da gana shi ne duk wanda ke duban kansa

去，沿着国家这边走，沿着这边先去，因为去拿到国内的什么，也许安排了些去。

mashajin nufa ba rai a gare ku duk wanda ke cin naman jikina wato kuma shan jinina yana da rai madawwami duk wajen tashe shi a ranar ƙarshe domin naman jikina abinci ne na hakika jinina kuma abin sha ne na hakika duk wanda ke cin naman jikina yake kuma shan jinina a cikina yake zaune ni kuma a cikinsa kamar yadda rayuwar uba ya aiko ni nake kuma rayuwa saboda uban haka ma wanda yake nuni abincinsa zai rayu saboda ni wannan shi ne gurasan da ya sauko daga sama ba irin wadda kakanninku suka ci ba duk da haka suka mutu duk mai cin gurasan nan zai rayu har abada wannan kuwa a majami'a ya faɗa sa'ad da yake koyarwa a Kafarnaum da jin haka da yawa daga cikin almajiransa suka ce wannan magana mai wuya cewa zai iya jinta yesu kuwa da yake ya sani a ransa almajiransa suna gulagulan wannan sai ya ce musu wato wannan ne ya zamar muku abin tuntuɓe yaya kenan in kuka ga ɗan mutum na hawa inda yake da ai ruhu shi ne mai rayarwa jiki kan baya amfana komai kalmomin da na faɗa muku ruhu ne da kuma rai amma ba akwai waɗansunku da ba su ba da gaskiya ba domin tun farko yesu ya san waɗanda ba su ba da gaskiya ba da kuma wanda zai bashe shi sai ya ƙara da cewa shi ya sa na gaya muku ba mai iya zuwa gare ni sai ko uba ya yardar masa kan wannan da yawa daga cikin almajiransa suka koma da baya ba su ƙara tafiya tare da shi ba sai yesu ya ce wa sha biyun kuma kuna so ku tafi ne bijirgi ya amsa masa ya ce ya ubangiji gowa za mu je kai ke da maganar rai madawwami mun ko mun gargaɗa mun kuma tabbata kai ne mai tsarkin nan na Allah sai yesu ya amsa masa ya ce ba ni na zaɓe ku kun sha biyu ba ko ɗayanku Bilatus ne wato yana nufin Yahuda ɗan Simon Iskariyoti don shi ne zai bashe shi ko da yake ɗaya daga cikin sha biyun nan ne Yahaya sura ta bakwai bayan haka Yesu ya riƙa zagawa a ƙasar Galili bai yarda ya zaga a Tiberiya ba don Yahudawa na neman kashe shi idan jikoki na Yahudawa kuwa ya gabato sai ‘yan uwansa suka ce masa tashi daga nan muna ka tafi ƙasar Yahudiya almajiranka sai ma su ga ayyukan da kake yi ai ba mai aiki a bayan in yana so ya shahara don da yake kana yin waɗannan al'amura ba sai ka bayyana kanka ga duniya domin ko da ma ‘yan uwansa ba su gangata da shi ba sai Yesu ya ce musu lokaci na bai yi ba tukuna amma ku koyaushe lokacin ku ne ba dama duniya ta ƙi ku amma ni take ƙi don na shaide ta akan ayyukanta mugaye ne ku dai ku tafi ido ni ba za ni ba yanzu don lokaci na bai yi sosai ba tukuna ya faɗa musu haka ya dakata a ƙasar Galili bayan ɗan uwansa sun tafi idon kuwa shi ma ya tafi amma a ɓoye ba a fili ba Yahudawa suna ta nemansa a wurin idon suna cewa ina yake ne tare kuma suka riƙa magana ta sa a rabe waɗansu na cewa mutum ne na gari waɗansu kuma na cewa a'a haifar da jama'a yake amma ba wanda ya yi magana ta sa a fili don tsoron Yahudawa wajen tsakiyar idon sai Yesu ya shiga haikali ya koyar Yahudawa suka yi mamakin abin suka ce

Suka ji tare na raɗe-raɗen sarrafa.

wanda da mu magana uba yake yi musu ba sai su yace sa'an da kuka da kai da dan mutum a sa'an nan ne za ku gane ni ne shi ba na yin komai kuma ne kadai sai dai yadda uba ya koya mini haka nake fada wanda ko ya aiko ni yana tare da ni bai bar ni ne kadai ba domin koyaushe ina aikata abin da yake so sa'an da yake to fadar haka mutane da yawa suka gargata da shi sai ya ce ce Yahudawan nan da suka gargata shi in dai kun zauna kan magana ta hakika ko almajirina ne za ku san gaskiya gaskiya kuwa za ta ƴanta ku suka amsa maka suka ce ai mu zuriyar Ibrahim ne ba mu taɓa bauta wa kowa ba ya kuma za ka ce za a ƴanta mu sai ya ce amsa maka ya ce lalle hakika tana gaya muku duk mai aikata zunubi bawan zunubi ne ai bawa baya ɗorewa a gida har abada ka kuwa na ɗorewa in kuwa ɗan ya ɗanta ku za ku ɗantu ɗantuwar gaske na san dai ku zuriyar Ibrahim ne amma kuwa kuna neman kashe ni don magana ta ba ta shigar ku kuna faɗar abin da na gani a wurin ubana ko kuma kuna yin abin da kuka ji daga wurin naku uba suka amsa maka suka ce ai Ibrahim ne ubanmu Yesu ya ce musu ga ku ɗayan Ibrahim ne ba sai ku yi aikin da Ibrahim ya yi ga shi yanzu kuna neman kashe ni ni mutumin da na gaya muku gaskiyar da na ji wurin Allah ba haka Ibrahim ya yi ba ku kuna aikin da ubanku ke yi ne suka ce masa ba a haife mu daga fasikanci ba ubanmu ɗaya ne wato Allah Yesu ya ce musu ba Allah ne ubanku ba kun kaunace ni domin daga wurin Allah na fito ba ni nan kuwa ba zo domin kaina ba shi ne ya aiko ni

Mai sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan makon yau Lahadi. Mai sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin yau Lahadi wato 5 ga watan Yuli na shekarar 2026 wanda daidai da 20 ga watan Muharram. Ga labaran duniya mai karantowa Halimatu Sani Jumare a daidai wannan lokacin daga nan sashen Hausa na Bon FM dake kan mita 92.9. Labaran namu yau a takaice ne sai dai kafin ga muhimman kanun abin da zamu kawo muku a takaice. Zamu da cewa yanzu haka dan takarar shugaban kasa na jami'ar NDC Mr. Peter Obi ya zargi da cewa shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu da soka akan mukaminsa saboda zarginsa da wani kuɗi mai da ya kai triliyan. Haka nan kuwa zamu ji cewa a jihar Rivers ko wata yarinya ta ci ma'adalin ta sakamakon shakan iskan gas mai dauke da guba. Kuma idan muka leka kasar Niger kuwa masu ta da baya da yadda addabu yankin ko yanzu haka sun saki kona wata makarantar sakandare da sunan cewa a dakatar da yin karatun boko. Ga labaran dalla-dalla. Dan takarar jam'iyyar NDC wato Mr. Peter Obi ya zarki gwamnatin shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu da wasu makudan kudade da ya kai matiliyoyi da ya ce an fitar da su ba bisa kudin kasafin kudin bana ba da aka yi wato ba bisa ka'ida ba domin yi wa kasa hidima. Mr. Obi a cewarsa ya ce Ahmed Bola Tinubu da ya sauka akan kujerarsa sakamakon wannan zargin da ake masa na yin na ganin cewa an fitar da wasu kudade da suka kai matiliyan 8 da kusan 85 ba tare da bisa ka'ida ba. Zarge da cewa 'yan majalisar kasan ma ba su da masaniya akan wannan kudaden da aka fitar da shi dan a shekarar 2025 ne ya karbo wannan kudin daga babban bankin lamuni na duniya inda yake zargin cewa an karbo wannan kudin domin yi wa kasa hidima amma abin baya cikin kasafin kudi da aka fitar da shi. A yayin da yake wannan zargin na Mr. Obi sai kuma gashi gwamnatin kasan ta fito ta musanta wannan zargin da ake mata inda wakilin IMF din wato a Nigeria Kisan Ibeka ya magantu a wajen ya musanta cewa Nigeria ta bata kashe wannan kudi na naira triliyan 8 ba da suke zargin ta akan kasafin bana da ake fadi inda yace lafaci cewa gwamnatin bata inda yace inda har ma akwai wannan zargin ya kamata su fito da wasu hujja ko kuma wani wanda yake da masaniya akan wannan da zai nuna haka akan cewa an fitar da wannan kudade ba bisa ka'idan ba. Wakilin babban bankin lamuni na duniya wato IMF din Ibeka ya kara bayyana cewa kusan kashi 2% na kudin GDP da aka kashe a wajen kudin kasafin bana na shekarar 2025 yayi kasa da yanda ake cewa an kashe a shekarar 2026. Ya ce a kawo wasu hujjoji da zai tabbatar da cewa an kashe wannan kudaden. Gwamnatin Najeriya ta yi ta magantu inda ta musanta wannan zargin da ake musu inda suka ce su kansu ba su da masaniya akan wannan kudin na naira triliyan 8.85 da ake zargin cewa shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu a gwamnatinsa an fitar da shi. Idan muka leka kasar Niger ko idan muka leka jihar Niger ko masu tayar da karar baya a karamin hukumar Borgoko sun kona wata makarantar sakandare na gwamnati da ake kira Government Secondary School Dekara. Shugaban makarantar wato Zubairu Saluhu ya ce tun a shekarar 2021 a watan Mayu ne 'yan kungiyar suke musu kashe da cewa da su daina koyar da karatun boko. Ganin haka ne yanzu haka bane suka zo suka kona makarantar sakandaren da ke can jihar Umma. Kuma ya kara da cewa 'yan ta'addan ma ko a shekarar 2027 sun taba shigowa karamin hukumar Dereka din da ke karamin hukumar Burgun inda suka yi awon gaba da basarakin gargajiya da ke karamin hukuma da kuma tayar da hankulan mutane da yin garkuwa da wasu inda suka ba su umarnin cewa su rufe wasu makarantun boko da cewa kuma su dakatar da koyar da karatun boko. Amma bana kuma shine suka kona wannan makarantar na sakandare. Ya faɗa haka ne a lokacin da suke zantawa da wasu kungiyoyi da suka shafi na karamin hukumar Burgun inda masu ruwa da tsaki a gaban 'yan jaridu. Wata kungiyar bada taimakon lafiya na Afirka na da take badawa kyauta da ake kira da suna African Medical Center Excellence ko yanzu haka ta kula da kusan marasa lafiya da suka kai 5,000 a kasashe daban-daban na nahiyar Afirka. Ita wannan kungiyar ta fito ne tana taimakawa marasa lafiya kyauta sai dai ta kawo ziyara nan kasar Najeriya inda ta ce ita ma ta kara duba da wasu marasa lafiya. Wannan kungiyar na Afirkan tana ba da maganin kyauta ne wajen kula da marasa lafiya
sannan sai muhimmantu ganin cewa sun na Africa sai ta zama jagaba wajen bada kyautar wajen kula da marasa lafiya a duniya ma gabaki daya hukumar NDLEA ta yi nasarar kama wata tsohuwa mai shekaru 67 da haihuwa dauke da hodar cocaine da nauyin hodar ya kai ma 13 wato 13 kg da aka boye shi a cikin ayaba da ake cima platin da niyan fita da shi zuwa kasan waje wannan tsohuwa mai suna Mrs. Mary Barak an kama ta na filin sauka da tashin jirage na samun Murtala Muhammad kenan jihar Lagos inda suka boye wannan hodan na cocaine din a cikin ayaba da ake cima fita da niyan fita da shi zuwa kasar Burtaniya ita dai Mrs. Mary da mutane ta yar ta aika kasar Burtaniya ne domin ko tana aiki da can kasar Burtaniya amma yar Nigeria ce a asali to ganin haka ne ta yi amfani da wannan damun na niyan fita da wannan hodan tunda dai aka kama ta dauke da wannan kwayar na cocaine da ya kai ma nauyin 13 wato kg 13 kg sun boye wannan ta boye wannan plantain ne a cikin plantain yanzu dai tana hannun hukumar na NDLEA ana ci gaba da binciken ta shakan iskan gas mai dauke da guba a kasar Nigeria ba bakon abu bane domin ko da jama'a da dama sun rasa rayukansu sakamakon haka sai dai bana a jihar Rivers ne wata yar jaririya a karamin hukumar Indoni dake can jihar an ta shaka iskan gas mai dauke da guba da yayin sanadiyar mutuwarta domin ko numfashin ta ya dauke wannan iskan gas din ya shafi numfashin wannan karamin jaririyar wanda yayin asarar rayukan nata dan majalisar wakilai a kasar Amurka mai suna Riley Moore ya ce shugaban kasar Amurka Donald Trump zai sa ido sosai a zaben shekara 2027 da za a yi nan gaba ya ce hakan yana nufi da cewa Amurka za ta sa ido sosai kuma sannan ta dauke zaben kasar Nigeria na shekara 2027 da za a yi da muhimmanci inda ya ce idan aka tashi gudanar da zaben kasan Amurka da shugaban kasan za su sa ido su gani yadda aka gudanar da zaben ko cikin adalci ne da kuma ganin cewa an ba da tsaro a lokacin da ake yin zabe da kuma ganin cewa kai ɗan kasan suna da ƴancin kansu na samun ƴancin ɗan kasa a lokacin da ake gudanar da demokradiyya a gwamnatin demokradiyya a kasar Najeriya masu sauraro a takaice kenan iyakacin abin da lokaci ya bani inda na kawo muku labaran duniya kai tsaye daga nan sashen Hausa na Bon FM da ke kan mita 92.9 a madadin ni wanda na karanto labarai a daidai wannan lokacin Halimatu Sani Jumare nake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu amana afuwa sakamakon rashin kawo shirin daga karfe 3:30 saboda wasu matsaloli da muke fuskanta na na'urar network

da fata ana jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bon FM da ke kan mita 92.9. Yanzu lokaci yayi da zamu hada ku da shirin mu na Nigeria a makon jiya. Ai saurayo lafiya.

0: Shirin Najeriya a makon jiya. Mai sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan makon. Kamar yadda kuka sani a kowane lokaci Shirin Najeriya a makon jiya yakan kawo muku labarai da suka gudana ne a kowane ƙarshen mako. Wanda a wancan makon da ya shuɗe kuwa muna da labarai daban-daban akan abubuwan da suka faru. Zamu ji cewa
1: muhimman kawo su gwamnatin tarayya zuku ta nemi dukkanin makarantu daga nan jihohi zuwa masu zaman kansu da su shiga yanar gizo na tsarin da gwamnatin take bukatar domin tattara bayanai a wuri daya. Haka nan kuwa a jihar Niger wasu iyalai sun fito sun nemi da kuɗaɗe da kwamishinan zaɓe da aka garkuwa da shi watanni shida yana hannun masu garkuwa. Ƙasar Amurka ko ta cika a shekarun 1250 da wani abu domin samun ƴancin kai an gudanar da wannan bikin a nan jihar Lagos. Ga labarin daban-daban. Gwamnatin tarayya ta buƙaci dukkanin makarantun gwamnatocin jihohin nan da masu zaman kansu da su shiga wani tsarin DMS wato dandalin yanar gizon da ilimi da zai tattara dukkanin bayanai na makarantu a wuri ɗaya da ke faɗin ƙasar. Ministan harkokin ilimi wato Dr. Tunji Alhassani ya sanar da haka a babban birnin tarayya a wani taro da aka yi na ƙaddamar da dandalin kan gyaran ilimi a ƙasa domin shi ne ginshiƙi mai ɗorewa. Alhassani ya ce dandalin da aka ƙaddamar zai kawo sauye-sauye wajen taimakon wajen kawo bayanai da kuma samun da kuma sanin yadda za a yi amfani da wannan dandalin. Yayin da akwai kuma buƙatar a koyi ganin cewa dukkanin bayanai zai taimaka wajen sanin yawan dukkanin malamin makarantu da ake da shi da kuma yawan gine-gine makarantu da gwamnati take ɗauke da shi da ɗalibai da kuma fitar da kuɗi yadda ya dace yayin da kuma sanin wasu matsaloli da ake fuskanta a makarantu. Zai taimaka wajen sanin dukkanin makarantu kuma shiko a nashi jawabin a lokacin da ake ƙaddamar da taron kwamishinan ilimi na makarantun ƙananan hukumomi. Ya ce hakan zai ba su dama da kuma samun bayanan abubuwan da ke gudana a kowace makaranta da kuma makarantu ma gabaki ɗaya yayin da sanin kuma ƙarancin kayayyakin aiki da ake fuskanta. A takaice wannan taron da ya ƙunshi ganin cewa gwamnatin tarayya na son dukkanin makarantun ƙasar nan daga na jihohi na tarayya da kuma masu zaman kansu su shiga wannan dandalin wani amfani da bai ɗaya wato yanar gizon da zai kawo dukkanin bayanai a wuri guda ɗaya. Yan jagoran ƙungiyar wata ƙungiya na wanzar da zaman lafiya na shirin zaɓen shekara 2027 ake cire ƙofar wato alƙadira aliyuki ya yi kira da wanda shekarunsu ya kai wasu gudanar da zaɓe da kuma wanda takardun zaɓensu ko kuma katin zaɓensu ya ɓace da su yi ƙoƙarin mallakar katin zaɓen wajen sake yin rijista domin a dama da su a zaɓen shekara 2027. Ya faɗa haka ne a lokacin da ake taron ganin cewa shugaban ƙaramin hukumar ikoshi ishirin gindiyar sanata abdullahi ke baba an zaɓe ta a matsayin da za ta zama lecturer na ƙungiyar COP27 ɗin. Sannan ya ƙara da cewa ƙungiyar na ɗaya daga cikin manufofin ƙungiyar shi ne ganin cewa sun goyi baya da kuma taimakawa shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu a zaɓen shekara 2027. Sannan Mista Obachi Nico da aka zaɓe shi a matsayin wanda zai fito ɗan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar APC ya ce ba ƙaramin canji za a samu ba da kuma cin miliyar dimokuraɗiyya a jihar Lagos. Ƙungiyar ta ƙara da cewa ɗaya daga cikin ayyukanta za ta gani cewa a zaɓen shekara 2027 sun kawo sakamakon zaɓe da ya kai sama da miliyan kuɗi idan aka yi a zaɓe. Yayin da yake jawabin na ita ma wato wanda aka zaɓe ta a matsayin shafarin shugaban Metro ɗin wato a zaɓen da za a yi a shekara 2027 ta tofa albarkacin baki ta. Ta ce zaɓen Hamzat Obachi ne a matsayin ɗan takara ya yi daidai saboda yana da ilimi wayewa da kuma tausayi wajen jagoran al'umma. Don haka za a lura da dimokuraɗiyya idan aka zaɓe shi a zaɓen shekara 2027 da kuma shi kanshi shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu sakamakon irin ayyukan da idan aka duba da fannin tattalin arziki da kuma soke-soke da yake a wannan ƙudurin nasa na Youth Hope Agenda. Sannan ta ƙara da kira da jama'a cewa fa yin rijistar katin zaɓe na ana ci gaba yana kan hanya ya haka su fito su yi rijistar zaɓe da wata shekaru fiye kai da kuma wadda ba su daya daga cikin shirin new hope agenda na shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu. Shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu yanzu haka ana ci gaba da gyare-gyaren manyan hanyoyin ƙasar nan inda aka yi duba da gyaran kan hanyar da ya taso daga Akwamba ya haɗe zuwa Kaduna zuwa Jos wanda wannan shirin yana daga cikin ayyukan da yake yi. Sannan akwai shirin babban hanyar da ya taso daga Akwamba zuwa haɗe zuwa Bauchi zuwa Gurgurdu da kuma Maiduguri. Wannan ayyukan nasu idan aka duba ya kai ma kilomita 700 yana daga ɗaya daga cikin ayyukan da yake kaddamarwa. Ɗan jagoran ƙungiyar jam'iyyar APC wato Confessor Ntawai Ɗoyota yana daga cikin wanda ya wakilci shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu a lokacin da ake gudanar da wannan taron ya dubar da manyan ayyukan da shugaban ƙasa Ahmed Tinubu yake yi. Ɗoyota a lokacin taron ya ce manyan hanyoyin da ake yi yana nuni da cewa gwamnati bai ce yanzu haka za ta ci gaba da kuma yin da kuma jaddada kalamanta na manufofin nata da take yi nawa da new hope agenda wajen kawo sauye-sauye da kuma jin daɗin rayuwar al'umma da 'yan ƙasa da kuma gina manyan hanyoyi da zai taimaka wa tattalin arzikin ƙasa da kuma zirga-zirga. Yawada ya yaba wa shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu irin wancan ƙoƙarin da ya da kuma taka rawa da ya ya zama cewa yana gina manyan hanyoyi wanda ya ce ba karamin aiki ba ne da kuma jajircewa da cika alkawari da shugaban ƙasa Ahmed ya yi da kuma tsayin daka da ya duka a cikin shirin nasa. Ya ce kashi na farko na aikin da ya na gyaran hanyoyi wato da ya taso daga Lagos ya haɗa zuwa Kaduna kusan ma za a ce an kammala shi. Sannan kashi na biyu kuma na aikin da ya taso daga babban hanyar zuwa Lagos ya haɗe zuwa Ogun kuwa an yi 60%. Yayin da shi kuwa ministan gidaje wato David Umahi a wajen taron ya bayyana shugaban ƙasa a matsayin mutumin jajircewa mai hangen nesa wajen kawo ci gaba da kuma tausayin 'yan ƙasa gabaki ɗaya. Kana a shagala ana tare da sashen Hausa FM inda muke kawo ku labaran duniya kai tsaye a daidai wannan lokacin. Farfesa Isaka Olawale wato shugaban hukumar kula da shiga-jar ba wani jami'o'i wato JAMB a wani taron nasa ya kara da kira da cewa a kula da jin daɗin ma'aikata tashi hakan zai ba su ƙarfin gwiwa. Ya bayyana haka ne a wani taron nasu da suka yi na da ya shafi masu wada tsaki a kan ilimin wato da ya haɗa nun academic staff union da kuma ƙungiyar hukumar jarabawa da labarori da aka gudanar da shi a headquarter JAMB da ke babban birnin tarayya Abuja. Ya ce cibiyoyin gwamnati za su ɗauki matakai da za su ba da fifiko da kuma jin daɗin ma'aikata da tsaron kuɗaɗensu gabaki ɗaya. Hakan ya rataya a kan gwamnati ta gani cewa ta kare wannan ƙa'idoji. Farfesa Olamide ya sanar da hakan ne a lokacin da yake aikin zaman taron inda ya nuna jin daɗin ma'aikata yana daga cikin abubuwan da za a yi duba. Ya bayyana cewa yana da miliyan 8 da aka cire an biya shi ne cikin yana daga cikin kuɗin da ake biya domin ganin cewa ana ci gaba da kuɗin ana biyan kuɗin kansu da kuma inganta fa'ido wajen ritaya da kuma ganin cewa an ƙara kuɗin allowance wajen ba ma'aikata. Duk wannan yana da tabbacin cewa ma'aikata idan suka samu rayuwar tsaro da kuma mutunci da kuma kare kuɗaɗensu zai ba su ƙarfin gwiwa. Game da ƙungiyar ƙwadagogon shugaban ya ƙara da cewa shugabannin da suka danganci aikin ƙwadagogon da su jefa kansu a kan harkokin da ya danganci siyasa in ba haka ba zai iya fitar zai iya zubar musu da daraja musamman ƙungiyar ƙwadagogon da take fafutar kare haƙƙin ma'aikata. Ya ce shiga harkar siyasa zai fitar.

0: cewa kwararru ne sai ka dangance abubuwa da masu ilimi wanda suke ilimin haka da wanda suke ce yanzu da sinduwa da sadar cewa muhallin ne duk an gyara su ya ɗora wani alhaki ne ga gwamnatin jihar Lagos ya yi kira da gwamnatin jihar Lagos cewa ta yi duba da duniyar gargaɗi don cewa ta ɗauki matakan da ya kayi da ya dace domin kare rayuka da kuma lafiyar mutane ya ce a ƙara faɗaɗa magudanan ruwa da kuma an gwani yin rukutunci da ake da shi da ganin cewa an sa ido ganin yadda mutane suke zubar da shara misali kazan ya yi kira da ɗaukar agajin gaggawa domin taimaka ma wanda wani al'amarin ya faru da kuma 'yan kasuwa da suka rasa abubuwa da dama da iyalai da dama da suke cikin wannan raɗaɗin na ambaliyar ruwa da ake fuskanta a faɗin jihar Lagos sakamakon ruwan da aka yi shi murka-murka a cikin sati da ya wuce. A jihar Niger kuwa idan muka leƙa wasu iyalai haka sun je sun koka da yadda aka kama ɗan uwansu wato kwamishinan zaɓe ƙarƙashin na jihar Niger wato jihar Niger Barrister Ahmed Muhammad da aka yi garkuwa da shi na hannun masu garkuwa kusan watanni tara ya shafe a hannun nasu. Iyalan sun ce 'yan garkuwan sun nemi da cewa da su ba su naira miliyan hudu sakamakon su sake shi amma abin ya ci tara. Sun kara da cewa ko a wancan satin sun kara kiran su cewa sai an kara musu miliyan uku kafin su saki ɗan uwan nasu. An yi ɗauki Barrister Ahmed ne tun a watan Satumba na shekara 2025 a kan hanyar makwaɓi Borot da ke karamin hukumar Borgo a can jihar Niger. Don haka iyalan suke neman gwamnatin jihar da sun ta sa musu baki da kuma kawo musu taimako ganin cewa an kuɓutar da wani ɗan uwan nasu da yake hannun masu garkuwa. Sun bayyana cewa yana kan hanyar su ne yau wani babban aiki da ya danganci aikin gwamnati aka yi garkuwar. Shekarar ƙasar Amurka da yake nan jihar Lagos ya bayyana haske gudanarwa na gani cewa ƙasar Amurka ta samu ƴancin kai sama da shekaru 250 inda aka gudanar da bikin a nan jihar Lagos. A lokacin da ake taron jakadan ƙasar Amurka wato Mr. Rick Stewart ya bayyana jihar Lagos a matsayin babban city mai kawo sauye-sauye da jajircewa da kuma ganin cewa an samu damarmakin ayyuka da dama a faɗin na jihar. Ya nuna da cewa wannan alaƙa da ake da shi tsakanin Amurka da ƙasar Nigeria alaƙa ne da zai kawo a cikin wani demokaraɗiyya. Wannan ba bijirgin sanin ruwa a wajen taron ya tare murna ga ƙasar Amurka gabaɗaya na samun ƴancin kai sama kusan shekaru 250 kenan. Ya bayyana wannan alaƙa tsakanin ƙasashen guda biyu wani jigo ne na ganin cewa ana za a dinga samun abubuwa da ya dace na samun sauye-sauye da kuma fahimtar juna. Sannan ya ƙara jaddace irin aikin da ƙasar Amurka take yi na ganin cewa ta ƙara alaƙa da kuma ƙarfin gwiwa tsakanin tsakanin ƙasashen guda biyu musamman a fannin ilimin zamani da fannin lafiya da kuma kashe kuɗaɗe da kasuwanci. Ya bayyana cewa Lagos tana nan a gida da ake ganin cewa ta zama babba ko kuma giwa na ganin cewa an sami kasuwanci. Amurka ita ma haka ta ƙara tabbata cewa Amurka ta ƙara da cewa jihar Lagos ta zama giwa ko kuma jagora wajen samun harkokin kasuwanci.
1: Wajen samun harkokin kasuwanci a Afirka ma haka na a satin da ya wuce ko aka ci gaba da dawo da wasu 'yan Najeriya da suke kasan Afirka ta gudu sakamakon zanga-zangan kin amincewa da baki su zauna a kasashen ba bisa ka'ida ba wanda kusan sama da kusan 400 aka dawo da su kasan Najeriya. Sai dai jakadan kasan Najeriya da ke kasan Afirka ta gudu ya ce akwai yiwuwa cewa gwamnatin kasan Afirka ta gudu za ta biya 'yan Najeriyan da aka dawo da su kasan nan wasu kuɗaɗe da suka baro na kasuwancinsu. Yayin da yake wannan furucin sai ga gwamnatin kasan Afirkan ta fito ta kudun ta ce ba za ta biya 'yan Najeriya da aka dawo da su ba da wato da aka kwashe su saboda zanga-zangan kin amincewa da baki su zauna a kasan inda gwamnatin ta ce mafi aksarin asara ko kuma 'yan kasan kasuwancin da suke yi a can kasan bai inganta ba inda ta siffanta kasuwancin da suke yi haramtattu ne. Gwamnatin kasan ta ce ko gine-gine da kuma kasuwancin da suka bari ai haramtattu ne inda ta ba da misali da cewa mafi aksarin dillancin kwayoyi da kuma safarin kwayoyi da ake 'yan kasan Najeriya ne da kuma gine-ginen da suka samu ba bisa ka'ida ba domin ko ba su mallaka ka'idojin da ya kamata ba kafin su mallaka wannan takardun. Minsan da take fada shugaban kasar Afirka ta Kudu ne ta tabbatar da haka ta ce ba kudi da gwamnatin kasar za ta ba in Najeriya da suka baro kasuwancin su saboda dawo da su da aka yi ba daidai ba adin ba inda domin kuwa ta ce kasuwancin da aka yi mafi aksarin su kasuwancin su dan haka kasar ita ba za ta goyi bayan yin haka ba in sai dai ta kara da cewa amma ga wanda suke da dauke da ga wanda suke da dauke da takarda da na na ga wanda suke da dauke da takarda bisa kaida ko kuma suka mulki gine-gine dauke da takarda da kasar ta basu za su yi duba da irin alwana al'amarin kuma ta ce kasuwancin da suke na haramtattu gwamnatin kasar ba za ta yi duba da haka ba bari mu dan shakata

0: So ma da lamun dan shakata da wannan wakan aka ce ka duba mi baka kamar yadda muka so kasan Afirka ta Kudu su duba yadda ɗan jajircewa da ɗan Najeriya suke yi. Masauraro shirin Najeriya a makon jiya iyakacin abin da lokaci ya bamu kenan da muka zakulo muku wasu muhimman labarai da suka gabata a wancan makon. Wanda kamar yadda kuka ji yanzu anan zan dasa ayan sai kuma wani makon ku sake taram daga nan sashen Hausa na Bon FM dake kan mita 92.9 wanda na gabatar a wannan makon Halimatu Sanu Juma da nake cewa a huta lafiya.
1: To madalla a gaida

So madalla a gaida Halima Sani Jumaye da ta kawo mana Nigeria a makon jiya. Sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ta dauke da wani labaran kuma. Yanzu bara mu shakata da wannan waka na Yakubu Muhammad.

0: To ma dan la Yakubu Muhammad da waka mahaifiyata mu mata mu ne iyayen gida don kuwa duk wakoki sai dai ka ji a ce uwa mahaifiya amma ba san ko me sauraro ko kuma Aisha abokiya aiki na da muke dakin na watsa shirye-shirye ta taba jin an yi waka akan mahaifi da ko ina muka je muka dawo sai dai kin ji mahaifiya
1: sai ka ji ana mahaifiya
0: sai dai ka ji ana ummi sai dai ka ji ana uwata daga ko ina ne amma ba san ko ganin dai ban da wani waka amma in akwai ina ga masu sauraro maza domin jin dadin karshen mako su ma iyaye maza ki dan larubo musu amma ni
1: ina gani kaman akwai wanda ala yayi amma bani dai
0: ke ma baki da tabbaci amma mu fa muna da shi barkatai in kika je nan muka je nan muka je nan muka je nan zaki ga har wakan ma yana daukaka mutum to dan haka yau wakan na mahaifiyata iyaye maza mu ne iyayen kasafa masauraro har yanzu muna tare da ku daga nan dakin na watsa shirye-shirye sai ce yayen bacin yau wancan satin mun sha ruwa marka-marka Aisha ban san ko kike ga ruwa ba
1: ai Halima ba abin da za a ce sai dai mu ce alhamdulillah
0: ana ruwa ya gyara an ji Bahaushe ko
1: wannan karan kai mu ce kai masha Allah kai
0: da ai Bahaushe ka ce ruwa ya gyara idan kika ji Bahaushe ya ce to an gode mu Allah mu dai an gwa mu fa in kika ga yanda ya shiga mu mutane gida wai wasu ma gidan da ruwan bai taba shiga musu ba bana
1: wannan kan ruwa ya shiga sosai
0: amma ba ko za abu ba hanzari ba gudu ba fa barin fara kiran mu da ni da ku masu sauraro naga anya ko ba laifin bane da muke jan wannan ambaliyar ruwa ki tambaye ni me dalili Aisha
1: me dalili Halima
0: kin ga shara kin ga datti da cike mu gudanar ruwa
1: da wannan ko da wannan kan dan kin san me wani lokutan ba kiwiya ki hen shi yake jawo waɗannan abubuwan saboda me ga inda zaka je ko zaki je ki zubar da shara amma saboda baki son ki tashi ki je ki zuba sai ki koyi ki sa a daidai kofin ki zuba shi a wajen
0: wai sai ruwa fara zuwa sai ke ga lokacin ake kwaso abubuwan busharan wai ana zubawa
1: amma wai wato ina ga wani zai kai
0: abu ne da aka dade ana jan kunni an riga an fada ba wai sabon magana bane ga duk wani wanda ake ji ana cewa a daina zuba datti a magudanar ruwa ku gyara magudanar ruwan ku musallama in za a isharin karshen mako akan ce ku tsaftace muhallin ku kai fatan da Najeriya taimakon ka ne wallahi tallahi da ni da ku mu ne talakawan Najeriya wannan gwamnati fa da kuke gani fa ita fa bata da laifi ko a gillanta ko kuma ce ko a dan kwaninta dan wannan abin duk da kai bai tabe su ba su suna wurin da ma ruwan ma ba za ta zo ba su kullum wani san ka ji har wani kanshi zaka ji iskar su ma daban ne
1: to ai wannan kan abun ya shafe su
0: eh to ya shafe su amma wanda ya fi shafar su waye kai da kake neman abin da zaka ci ka shiga wannan har tashi hankali Aisha ina sauki
1: ba sauki ka kai kullum sai ka fita ka
0: ji ka nemo to da mu da ku ba wanda rashin lafiya da cututtuka da zai biyo baya
1: haka zai
0: ka ji ana cewa ana kaza duka ba wanda ba a yi to ina ga fada ni da ku mu ne talakawan Najeriya fa mu kanmu karatun tanusu mu kanmu kiyamul laili mu sai yadda zamu ringa zubar da shara saboda mu dai duk wannan da yazo a manyan kwatocin nan namu da ake ce makanar da turanci in kika ga yanda shara ya cunkushe su wayyo Allah na nace ta ina wannan sharan
1: to kuma Halima ai ba za a ce shara kadai ba
0: abin ce miki sharan kawai ba amma dai bari mu fara duba da yanda shara yake saboda gaskiya yawanci wannan abin in kika ga yanda datti yake cunkushewa kuma yawanci ina kallon wasu sai an yi sai kiga ta bayan gidansu sun zo
1: kuma a hakan fa za su ga sharan fa akan ruwan akan hanya
0: eh amma wai kana zubawa
1: hakan za a sake dauko shara a zo a zuba
0: eh to muke ga wancan ruwan wancan satin ba san ko a wasu rayuwar mu dai a yanke angwannin namu ba a zo an kwakwashe shara ba hakan tituna manya titi da motoci sai kin ga ba ma haka zaki ga haka zaki to haka ruwan nan da yazo fa yake kwashe wannan tittin nan mu wannan kin ga mun daura alhaki akan gwamnati
1: sai yazo ya tare hanyar wucewa ma
0: motocin kwashe shara ba su zo sun kwashe shara ba ko da dai cewa ko koki labarin da muka samu akan cewa ba a biyan kudin shara wai kai dan Najeriya kai komai sai ka zo na ka ce kai banza zaka ci wai ka komai baka san wanda ake daukar number da suke aiki
1: sai na kawo na hada ni ma na kawo ke ma kin kawo sai a samu a gyara
0: kuma ba a san cewa wai wannan ma'aikatan fa da ake dauka su ma fa talakawa ne ba irin ku ne ba biyan su kudin aikin nan ake yi ai rayuwar cuɗanye ka ne nawa zaka biya gwamnati ko kuma nawa zaka biya mai kwashe shara ya kwashe maka
1: sosai
0: wani ya karu da kai laifi ne ka tafi ma duniya su didi sa dada a ci ba wani ba wanda ya karu da kai Aisha ai baka mu kanka
1: kuma kin ga mu ta wajen mu ko ba mu samu masalan sharan nan ba saboda mun ba ma jiran gwamnati wai sai ta zo ta kwashe mana shara aka zamu tattara ƴan anguwa shara fa ya cika yawa kungiyar mu wannan ya kawo wannan ya kawo mai taro sisi sai a hada sai a ji a kirawo masu kwashe shara su zo su kwashe mana shara sai ki ga waje kin ga da yake wannan da aka yi kwanikin nan guwan ya taro a kasa amma ba datti
0: kuma bai shiga gida da
1: kwan baba eh akwai wuraren da ya shiga
0: already da musu wurin suna cikin haka
1: suna cikin guwa amma mu kan ta wajen mu kan alhamdulillah maganan shi sharan nan babu shi saboda me saboda ba ma jiran cewa a zo a kwashe mana shara mu da kanmu
0: muke
1: ɗan anguwa yawa ɗan anguwa muke yin karo karo a tara sai a kawo masu kwashe shara su zo su kwashe shara wani lokacin ma ko ba mu same su ba saboda sha'anin mota wani lokaci kiji an ce mota ta samu matsala
0: ko wani ina tunanin hakan ba
1: ina masu gwangwangwangwan
0: eh masu tura wannan amulanke
1: yawa to su din ma akan kirawo su
0: musamman
1: yawa musamman su zo su kwashe shara sai a biya sai ga yau sun zo wannan gidan jibi sun zo wannan gidan ko kuma a wuni daya kiga sun kwashe wajen gidaje wajen uku sama da uku masu kwashe
0: su
1: kwashe shara
0: to mu dan matsar da muke ta yankin da muke aikin ga masu amalankin kama su ake tunda gwamnati ta hana masu amalankin kwashe shara idan suka kwaso sharan su ba su da daidai wurin da ba su da wurin da suke zubar da shara ba a ce ba kebarce wani gona
1: musamman
0: ko kuma wani katotan mota da na gwamnati take badawa a ce a zuba sharan ba a'a sai su samu ko ina idan suka kwashe muka
1: ta wajen mu ba sa
0: haka kuma idan suka zo suka kwashe mutanen gida suka zo suka kwashe mai anguwa kuma ba su da inda za su je su zuba sharan shi ma kin ka da wani amma musamman gidajen da suke kusa da wuraren da ake zubar da kasan ta ka kwashe mu ka zo ka bata mu
1: wani
0: kafin ka ce haka sai ki ga wuraren duka ya cunkushe to idan muka yi mu kan mu karatun ta nutsu idan muka yi mu kan mu karatun ta nutsu mun taimaka kanmu ne mun taimaki kowa da kowa to ina ga akwai wani abin da ba za mu jira mu ci wai sai a yi ba mu kanmu fito mu kanmu yaki kamar yadda kika ce nawa za mu hada ai abin ba na mutum ɗaya bane ba wai an tattara bane an tattara da mutane da dama ne to ina ga mu zo mu haka mu ma yanzu an gwada mu in kika yanda shara ya shiga to dan haka yawanci kwatocin nan duk shara ya cunkushe magudanar ruwan ai ruwa shi ya rasa yanda zai wuce ina zai koma ai wurin mu zai dawo kafin ki ta ki ga ruwa daki ki ga inda abubuwa yake yana yawo yana komai da komai to ina ga wannan ambaliyar ruwa da ake ta fuskanta an ce wai ma tukunin kuma ba a yi mamaki ba inji hukumar da take kudin da abubuwan wannan na ya wato ta ce ba ta za ta yi mamaki ba yanda aka yi ainihin gaba ma akwai abu to ina ga fa akwai aiki masu wuraro da ni da kowa da kowa mu zo mu hada kai mu gyara muhallinmu domin mu tsabtace muhalli lafiyarmu ne lafiyar ƴaƴanmu ne lafiyar kowa da kowa ko dan lafiyanka wannan kudi da muke ganin a duniya ake samun shi a duniya ake abin shi idan baka ci mu cikinka ba asibiti za ta ci
1: ba shakka
0: idan asibiti ci ba jikinka zai gaya maka to ina amfani shi ina amfani kudi baka more kudi ba kafin ka ci kudi ta ci ka to ina ga ya kamata mu san yadda za a yi sakamakon karancin lokaci ina ga da mun buɗe waya kuma masu sauraro mun ji ya kuke zubar da shara a gwaninku kuma wani irin shawara kuke sa su ma hukumomi da masu ruwa da tsaki in ce masu madafin uku ganin idan kuka duba ni ba sa a gwanin naku ba ko kun an zo ana kwashe muku shara dan zaki ga yanda bola aka ciccika shi lungu kwali a ledoji ne a robobi ne ga su nan dai ta ko'ina kin ga kuma kin san dai da yana da wani abu shi baya narkewa ko ya shiga kasa shi baya narkewa zaki ga shi yana nan a wurin shi yasa akwai wasu kasashe da sun a nan Afirka ma zaki ga su kasashen su ma ba amfani da leda sai dai a amfani da abin da ya danganci kwali
1: takarda
0: na zuba shara ne na hidiman yau da komai irin su ledan fiyo wata ne robobi ne duk da ake akwai wasu kasashe da sun Afirka na san ba sa bari a yi saboda sun duba cewa leda idan ya zo wuri ba a iya dauke shi shi baya narkewa to idan ya je suka haɗe me kike tunanin mu ce muka kawo mu dan ko mun kama ranar yadda muka ga ruwa muka ce to mun shiga uku baka tunanin ba
1: nani
0: za ta ci ka kowa da kowa ne ta shafe ka ta shafa nan masu angwani bari mu ci gaba da shakata domin ku so mana ɗan daƙiƙa kaɗan mu tattara ya namu mu yuka ku zuwa bangaren Yoruba amma Aisha lalubo masu sauraro waka yanzu mun ba su da wakan uwa amma ban san ko na mahaifa maza dan ga mu zan ma sunya cikin ɗakin mu na gaso olumaiti ne duk suna tsatsai samu ne wani waka mu
1: a yanzu ba ga mu ba su wakan a dogon ja saboda dan su shakata
0: na ƙarshen mako
1: na kai haka

da 26 wanda ya daidai da 20 ga watan Muharram muke cewa sai kuma litinin da ake cewa ko bature yana tsoron wannan yalin bai yahudi masu aiki ranar litinin za ku ji su aikin namu hadaka ne saka musu wakan gujjan domin mu dakatar da shirye-shiryen namu

igual en cien y en mi consumo.

Oh, my God.

0: go got yi pada o. The boss, boss, boss.
1: Peso balaji. Otori eyin mo tu la pa. Lati jo.
0: Ko ni o se magba o.
1: Peso balaji.
0: Omo mi wa awon na ni won mo nton pe ni omo yin igbono ni nkara won. Montan pe in Bible o mo se bibeli
1: o ti pe ti pe mo n gba
0: ni Mr. Bible go n tele won ni o.

Nigeria, ESL, Lo Shenigbo Wetoyi.

0: Cherry, any tone lo any ni lokulu abele ni opolopo igba e je ki so pe 80 won ki yi pada o afi ti ran lowo tawon na o won akoko ki ran lowo gan to wa ni pe Cherry en to ni di ran lowo Yoruba gan so pe omo to ba sipa o ni ye en gbe Cherry en to je
1: e ba wa fi kun iru awon iran lowo wo wa ni ebi awon baba nu igbagbo awon olugbani nimoran awon awujo iru iran lowo wo gan ni won wa le se fun oninto ohun ko fi gba pe nkan ti mo nse yi o da mo de gbodo gbe igbese lati yi pada
0: e seun gan Cherry iran lowo akoko to ma koko wa fun en to lo ni ni ilokulu abele ko n gan to ri iran lowo akoko ni pe o n gan gan koko gudo gba pe ohun ni isoro nitori pe se mo pe dokita gan bo ba fe fun yan logun kon ba ko ogun ti o te pe ogun 1 million fun pe lo lo nle o tun won je ko lo lo hospital ni ko lo lo to ba dele to ba do ogun yen ni ko le sise fun e eni a papa fun so eni to je pe o je on to lo ni ni lokulu abe oke a fe gbe gbe
1: e ja ka wo na elo lori a fe fe ta lo wa nbe o
2: ah da je ko le sa
1: e ko le o
2: e ra ku se le ni sa
1: yes sir
2: Rhino
1: se kwa tu silo kiyo. Ben
2: ni
1: o. Se mbe tu walo wabai.
2: Eni?
1: Ah. Ema binu. A walori e toni. Ema binu. Oh yeah. Eda on si beri ton soye.
0: Ok. So, omu hako. Because Cherry, ti ijo baba fe ron ni lowo. Ti en yo ba fe ron ran lowo. Ti ijo lon ba fe ron yon lowo. Ayika ka ti ba fe ron yon lowo. Then you are ready lati gba iran lowo ko so to le sele
1: to no jare gba
0: ben so won akoko ni pe ki eni to nlo ni ni ilokulu abele ko kokko mo pe ohun to hun se ohun to buru jai
1: ori re
0: ekeji na to le wa je ki alagidi boya benin ni boya okunrin ni o to nlo ni ni ilokulu ni pe seri ngba ti iya ba je lomi ngba mi ti iya ba je lomi a mo pe ohun ti mo se yi ko da ko se to ma be ko to bere fun iran lowo so ohun akoko ti ma koko so ka to koko ma so a ka wa bere si so awon ti o le sele se ni to le ran lo lati yi pada ni wi pe ka ma je ka ma fawo ibawi seyin boya ninu ijo o boya ninu ile o boya laika ati agbegbe abi nibi kibi ka ma fa owo ibawi seyin fun enikeni to ba nlo ni ni ilokulu abele tori pe elomi bi o ba je ya ko ni yi pada naturally to e ba si nse to ba si nse ton ba nbo ton ba nbo to ba se fun taye lo se fun keyinde te ba ri ti awon odaran mi to ba nsoro I'm a criminologist also so mo ma nse iforo wa ni lenuwo ni ogba ile ewon elomi a ma so pe to n ba tun ku obi bayo wa tun pada lo se mi tori pe owo iya o ti se kini
1: ko ti da da
0: so elomi to owo iya ba te dada ah in fact opo le akoko di pe ah mi o fe se kini mo iya yi ti po tori pe iya lo ma mu kelomi ko se kini o ko yi pada se wa re en to ba ti wa setan lati gba iran lowo ohun akoko ta ma koko se fun eni yen ni pe a koko so fun pe ohun to n se yi ko da ohun na de ti gba pe ohun to n se ko da so a mu lo so da o la won kan to je pe won ti ko eko ako boye yege to je pe they can help won ni bon se ma ran lowo won akoko bere elomi o le to bi odun kan o ta ma lo ta ma bo ta ma so pe se bayi iyen ni ti awon odogbon to je pe won ti ko nipa eko bo se le ran en to n fi lo ni iloku alabele bo se le bere bo se le bo Cherry ka wa pa ka wa wa si ile ijosin Cherry ni ile ijosin gan e mo pe eni kan pe njo kan sa to so fun wa pe awon to n lo ni iloku alabele mi pe assassin te ba ranti pe ki soju lasan bu de ti ri yen na re e ma yen igba to so je o ni elomi won ti so pe sise lo nse kini kan so duri elomi na to nse ru nkan be ki se ah encourage e o ba so pe ta ba je pe o debi pe teni yen to je pe o ti lo gbogbo tera gbogbo to fe se ni telo to ibo ibani soro ise gbogbo e ko sise ko to Jesu kawon oluso agutan ti ile ijo kon gba
1: fun
0: kon de pray fun Cherry ba wa jo an pray fun ki se pe kon ma pray fun laso kon ma fi oro Olorun kon ma fi bo tori pe oro Olorun ni wo ni san beni oro Olorun ni gba ni oro Olorun ni ipa ati agbara lati gba yan lowo nkohun ti o ba ma se yan sugbon ke ni yen ma wa sasa be pe won se mi ko ro bi pe yes towo pala be ba to ba tun lo towo pala be ba segi a je iya ki se pe ko se pe eh won se mi na ni to ro de

0: se mi na ni iwo nikan kan na se nijo ti won nijo ti olokunrun ati mo pe
1: nkan se ara ti ya ni
0: ara ti bere ni ya niyan another one ni pe se ri eni ton lo ni ni ilokulu abele mi imi inu won o ni ta npe ni saku o dabi olobiri po ni o ri
2: circle of
0: be ibe lo ti dagba ibe lo pe si so iru eyan be yen o ni lo on ta npe ni to unlearn and relearn. That is we go to Timotele, ko pati segbe, ko wako igbe ayi otun. Ba wo ni igbe ayi otun yen se le bere nipa fi elomi o te pe titi e ki se pe chronic ko le to yen. To ba ri awon to le ma foro ba foro e mo kiyan ma jo foro soro, kon ma ba soro pe nkan bayi lo ma se ti no ba ti bi e kaka ko dide buru, ko fun yawo elese lo sabe shower, lo we jade rin lo, ko mi senu, je ko mi e wa lenu e. Ko ma gbe mi o se ni o lori sirisi ko si akoko fun wa lati so awon ojo mi elomi te ba ri to ni anger issue da mi awon mo kekere yen e ba so fun mo pe put water in na ko ma yo ko ni le se o to fe se yen o tori you will not be able to do it se mo gradually die eni ya bere si gba o po ju ba se so ilo tori poko si akoko tori ke imi wa to je pe o ti di aso o ti di eje o ti di emi to ba won pe o ti di o ti so di lifestyle sugbo ko si eni ti ko le gba itusile ko si eni ti olorun o le ran lowo
1: e se popo e an pada bo ta ba tun de latoke lohun a tesiwaju lati mu abara to keyin lori awon ibere wa ati down teyin ara le na te ba fun wa anbo
3: nipa egbe bibini ti Nigeria ni lati ni gbogbo awon idiwo ti ko fun awon eniyan ni anfani si oro Olorun kuro lowo lowo bayi egbe bibini ti Nigeria ti se itumo bibini si awon ede abinibi 27 languages ni edegbeta ile la dota ide 550 languages ti wa ni orilede Nigeria bakana an sise lori itumo ati atunse itumo si ede mesun lowo lowo o kere tan million gofa naira 120 million naira you know wa lati pari itumo bibeli si ede kan bi ise na ba pari ni aarin odun mejo ni tori na egbe bibeli ti Nigeria n pe o lati gba Olorun dowopo ki a le se itumo bibeli si opolopo ede abinibi ni orilede Nigeria ki a si le se ipese bibeli alaforoka braille bible fun awon ti o ni ipenija oju ati bibeli alaforojuwe fun awon to ni ipenija iti lati ran ise itumo bibeli tabi ikeyi awon akosise wa lowo e le fe bi ranse sasuwon ifowopamo si yi oruko The Bible Society of Nigeria, Zenith Bank, account number 10101109 50. Lekosi, The Bible Society of Nigeria, Zenith Bank, 10101109 50. Eni ikosi wa lori ifiweranse lori ayelujara. info@biblesociety-nigeria.org tabi lori ikanni alagbata wa www.biblesociety-nigeria.org fun alaye lekunrere e pe wa sori ero ibanisoro yi 0815-909-4126 0815-909-4126 BSN amuro Olorun wa ni aroto
1: Ben ni o e kabo pada si ori eto iwosan ran kan eyin ti e wa nile e je ki so address ile ise Bible Society of Nigeria fun yin won ti kuro ni number 150 Ikorodu Road Onipaana Bus Stop ni Adebowale House won ti wa ni number 202/204 Palm Grove Bus Stop ni egbe Redeemed Church Grace Tabernacle in Palm Grove Bus Stop tade Palm Grove Bus Stop elembere Bible Society of Nigeria ti gboju soke e ti ri won e ti ri jo redeem na ni egbebe ta fere awon management ile se Bible Society of Nigeria papa lori eto iwosan iro okun e wo be lo won ada yin lo mama wa e mu bere ta ba ka se eto na
2: le seri ilokula bele ngba mi o ma mu ki awon eyan kun ni ogbe nipa ti okun ati nipa ti opolo and ni opolopo igba ti le iba sele ari pe ta ba wo lo san nigba mi wa o je pe awon kokan to ti sele boya ni kekere won to yo je pe awon ogbe okan ti won o ri iwosan gba lakoko yen to ti wa di ibinu to di nkan ti oni oyinbo npe ni transferred aggression elomi gan te ti le ma mu ogun loro ni die abi kelomi gan ko ti ko awon iwa kuwa lori sirisi to le ma fa awon isekuse elomi ni abele yi ibere wa ri ejo ki wa ni oro ti eni fun awon eni to ba ti to ba ri pe igbe aye bayi lawon gbe se mo ba se so le nkan ton ti wa ka si pe ehn ki lo wa nbe ti o ti de lo oro wo le ni gan te fe fun won papa a ri pe ele ti wa po gan ni awujo wa bayi
0: e seun cherry mo joko njo wo mo wa run fun ara mi ohun akoko ti mo fe koko so mo fe so fun awon odo awon ti o ti se gbe yawo rara cherry ba se nfera wa lodi oni ni isiyi kosi igba ta ni ma ri ilukulu abeli tori pe elomi won kan pade ra won lori social media o de ti gbe lai lomba gi e o ti lo le oko oko o me ko mo yan kankan se mo ni ile se adulawo na ma pe africa
1: be adulawo
0: bi eto igbeyawo bi won se se sile ati bi ba se se ni titi onigbagbo temi mo oni ba se se igbeyawo to je pe iberu ma wa lokun aya ati lokun oko
2: o bebe fe abo bebe fe
0: ki se pe eni to je pe kokan ti e si wahala kokan ti damu kankan so ngba o to ba won lo le se kini o lo le fi se a lulukulu to a ti so fun pe se bi wo ji mo ni ko ba ti le fi se to ba gbe bagi la lo bagi weri e ko se mo pe en bi ba bo se nle kan ni mi a tun se kini o la tun wole imi itori pe lu ti bi o fe lu pa mi e wo bi telomi ko po lo si o
1: emi a tun wole
0: pason de ni bo se fi lu yale a fi lu yawo ohun akoko ni pe awon odo ta wa lori eto ta ngbo wa ejo ta ba ti so pa fe lo le oko ege a se bo se ye ka se
1: ko le ba ri bo ti ma ri
0: and to the community of people to je pe aji omo olohun ki se pe igbeyawo bibeli lo so wi pe ko ye ko da fun oko ko wa ko ni kan ko da wa so ta ba fe se igbeyawo ege a to olorun to je pe ohun lo se eto igbeyawo ka bere bibeli so wi pe eniyan wo oju sugbon olorun wo okan o ni okan okan eniyan lo se kini o lo buru jai ta lo le mo tori pe okan ni ton tele kiri yen o mo ton wa nu e o lo fi je pe elemi laarin ose kan ton dele bayi won ti be si lo ra won ni lokulo a wa di pe mo ti ko nbe o ose kan ni mo kan fi duro sibe ikini ekeji se ra wa obi gan awon agbara ta ma n ko le omo okunrin ta n togan lowo o ti po ju a ba so pe iwo ni baba leyi o oko mi o leyin baba re omo okunrin e je ka ba wi pa se nbo obirin la ma so fun pe ile eko le nla o mo jese o ma sawa o mo roso a ma fi okunrin sile okunrin ti wa gba agbara debi pe to ba ti se gbeyawo o gbagbo pe emi ni mo fe emi ni mo ni ohun to ba mo le se kini o ni mo le fi se pari pari e se wa ri enikeni ton ba nlo ni ilokulu abele ohun ti mo fe so fun eniyan ni pe ma ku senu ma wo pe tin ba so fun eyan kini ka ti gbo ko so n toju oriri o ko de so n to nbo to wa labe orun tenikan ori so to ba wo pe ti e lo leji ro lo pa ta won kan wa to leju ti e lo sugbon to ba le so sita o ni awon group kan ti a n pe ni support group lawon ngos kan to je pe won ma fi obirin yen si awon be ni be a mo pe because o to nbo to fe ku si yen o ni elomi gan titi e peleke to fa kiki to bu aya to gan ti o ju ti e lo sugbon to ba ti so sita awon da bi pe iwo nikan le su lo lo koju si sugbon to ba so sita awon to ma re elomi gan le je to wa legbe li e ti o ti foju bo o ti foju riru e ri a le ran e lowo a le so bi to ma lo suru die wa le gba iwosan keni e ko ma ku senu ko ma ku senu
2: ni binti ejo awon to sese fe gbe yawo won nilo lati lo fun iwosan irora okan imi o ti ni irora e lati kekere bo se ndagba iyawo ni ti oko ni ti e won wa papo awadi ilokulu abele
1: e se fuko oro leti gbelu eyin ti e wa nle ale ro pe e di okan tabi meji mu ninu oro ti awon mama wa ti won je ojogbon ta gbe kale fun abala ti eto ilokulu tabi ise ni se ko se abele ti akase abala yen nle fun ti sa ti odun yi to ba di ni ojo mejo pelu ase olorun victory ba faibo re seyin a o tun mu abala mi e mama wa e lagbere fama nigeria pe e tin lo
0: e seun gan olorun a ran yin lowo
2: o e seun o ose to nbo
1: Michael Oluwa Femi Adesina JP Mr. Bible lagbere fun wa pe iwo soro oko Christi yo la okan wa koja yo si bu ro tura si oju ogbe wa o dabo loriko Christi.

0: Baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba teni begi lo bi se o, mo lo gbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
2: To je pa lohun lo yo mi, lo wa nte koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to mo mi le mo, iye ti da fi seyin. Ewo ni kayan ma ta gege bi keke Mario. Olorun da wa, lo wa isan fi ni pamo, awon fi ni sesin. Ide mi ja, oju to ba fakoko eni sofo. Ajegun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara Bus Stop. Off Abanojeru, Ikotun, Lagos State. Ero bani soro won 08068216859. Lekan si 08068216859. De ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.
3: Gbogbo apata la mo wi pe alaafia o lo se pataki lo se koko. Eda to wa laye ti o ni alaafia ara bi eni ti o si laye na ni. Alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa. Eba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin
4: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe we ati gbo so mara yi lore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburo wa pe a oni faisan lugba
5: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abara Jerol Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
4: lori awon aisan kan si keji ta man soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka be aro molegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di balomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon kan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi a pariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin lawon apere tete mo wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba ka ti rin o dogun ke ti o ma pariwo ka ya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apa kan ara lati okede sale ni okuta ita elomi gan gbogbo nkan ni o ma se pipipi nu agbo ara to ba tin lawon kan bayi
5: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abara Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout ewo marwa to lo se Abara Jerol tabi te ba ngbo ko bo Abara Jerol ni ke bere e bo le ni Dele Ara Bus Stop apo to yen le ya si number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop

对。

aago meje ale ti lo e ka le o asiku isimi teni mo gba ladura teni o ni jeri mo fun gbogbo wa o iroyin agbaye latun mo fun lati le ise wa bond fm 92.9 ka radio nigeria to fi kale se onigbongbo ninu gro ikeja leko ibe lati iroyin amo saaju na e je farabalẹ gbọ koko to lefo ninu awon iroyin ohun na odise oluwa ko ti ni igbe aye iwa bi olorun lo le mu ayipada gidi ba wa ni nigeria o ipinle eko ti gun le eto isini leti inu lori ona ati fopin si esan iko gbe fun gbe fun o si ro awon akoko lati ja asaju rere ayipada ojo ojo ojo aroroda ati atagun lile o dabaru eto ayeye aadota lelugba eyi ti ile america gba ominira lowo ijoba amudisin ti won se leni iroyin na ore o lekun rere olumide ola lere lo niroyin eri oko iberu olorun sito siso otito ati gbigba adura laisimi ati laika re ohun lele mu ayipada ba ireti ti gbogbo omo lede yi ta ireti o odise oluwa kan pastor tebitope kayinde ti ijo christ apostolic church oke irapada to wa ni ladipo osodi leko ohun lo menuba awon koko koko na lasiko eto adura pastor kayinde o so pe otito lo n gbori lede leke o sugbon ese lo n fa ifaseyin ati idojuko fun iru orilede ti o ba gbọ fun ide yi lo se pe akiresi gbogbo omo orilede yi lati fi oro olohun siwaju ohun gbogbo na ta ba fe dawole ka si ma pa ofin ati ilana olohun mo o ni eleyi yo mu abori eyikeyi oke isoro ta le ma dojuko ijoba ipinle eko ti ro gbogbo eni to ni ile ise pelu awon to n sakoso ile ise to n se itoju awon omo alai lobi lati ri daju pe won tele ofin ati ilana to ro mo idaabobo eto ati igbaye gbadun awon omo na o o so idi mimo nibi ipade awon ale loro eyi ti ile ise to ri si oro awon odo se ni alausa ibe ni komisanna to mu agbega ba oro awon odo ogbeni mobolaji ogunlende to ti se apejuwe ile awon omo lai lobi gege bi ile to n se itoju omode o si ni ile omo lai lobi o ki n se ile ibi ti won ti n seto itoju nikan o bi ko se lati ri pe gbogbo omo ohun pata lo ni ore ofe si eto eko eto ilera ati ayika to munadoko lati je ki won ma dagba si ninu e bakan na ewe en to tun so ni bi ipade ohun ni osise eka to n daabobo omo labe ile ise na ogbeni akewusola olatunji ohun naa wa pe fun itoju to peye ounje to sara lore ilera ara eto eko ati ona ti won o fi ni mu egboogi oloro aya gomina wa nipinle eko dokita ibijoke sanwoolu o ti ro gbogbo akẹkọọ pata lati gbiyanju je aseju rere nipa sise eto ipolongo lori esan aisan iko gbefungbefun lawon ile iwe ati laarin agbegbe wa gbogbo dokita sanwoolu o pe ipe yi lasiko idanilako ati ipolongo lori esan iko gbefungbefun eyi to waye ninu ogba ile iwe iworekun junior high school ni lapue ni ibeju leki ibe lo ti ni eto na wa fun lati se eto idanilako fun akoko lori bi won se da esan na mo ati ona ti won ti won fi tete igbona koju koju e saaju ninu oro ti e akowi agba ni ile ise eto ilera keta dokita monsurat adeleke o so pe esan yi o tete ma ran o ti eyan o ba kiyesara lori e tabi to foju pala bae sugbon oni ti eyan ba tete wa mo to gbo oni ti eyan ba mo ologbo ibawi nitori e lo fi ro awon akoko wa na lati samulo eto ayewo ofe no lai si iberu bojo bakan na o tun ni bi eyan se le mo eni to ba ni arun ohun ni latara iko to ba tin to tin wu to
lọ bi ọsẹ meji iba ponju poto lila agun yobo lọwọ alẹ ati pe eni ohun yo ma ru yo ma gbe dokita adeleke fi idi amule pe ipinu ijoba iko ni lati fi ope si asan tuberculosis lodun 2030 o wa ro ara ilu lati ma lo fun ayewo lore kore lati le mo boya aisan na wa lara won won si se eto pipe awon ohun elo inu ile ofe won tun fa ibi itoju alaare titun meje ototo ti won se ko le isakoso ile iwe iwerekun community junior high school lowo ajo to ngbogun ti eyikeye egbo igi oloro nle yi ndla o ti fi owo ofin mu mama agbalagba kan to je iya iya omo nigeria sugbon o fi ile alawo fufun se ibugbe oruko e ni arabirin mary barek owo bawo latara pe o fe si daruke egbo igi oloro oniyan fun kokeni ti won kilo e to metala o si yi roborobo mo inu epo ogede ogbe igba ibiroko ofo ofurufu wa muritala mohammed international airport to wa ni ilu eko looto gege bi ajo ndla se so di bimo won je ko yiwa pe orilede uk ni mama agbalagba yi lo ti se ise abanitoju ile ko to di pe esu ya lo ti owo fi ba ninu terminal keji tamun yo man duro si ti won tin gbaradi ati wo ko ofurufu virgin atlantic lo si ilu london ogbeni femi bafemi to je agbonuso ajo ohun lo fi atijede ire na lede o si nigba ti ko ajo yi ye eru mama agbalagba yi wo ni won fura si pe ara e o lele won si ba idi ko kene ti won kilo e to moko le logbo to le koli koli mo inu epo ogede o si gbe dani pelu onje mi to fe gbe lo si ilu london bakan na ni owo tun ba akeko gboye hnd kan ti ojo ori e je 55 ohun na ka gboye ni fafiti putra ni le malaysia inwabueze felix oyeka ni oruko e owo te ohun na lasiko to n gbogbo ojo ati gbe kokeni to di sinu paali oti o si fe gbe japa lo si kuala ni ilu lumpur iri agbaye n gbara ti ileise bond fm 92.9.

Equator this year, Iroyin Tesiwa Julati Lese Bond FM 92.9. Commissioner Lapa ni Igbakori, Ogbeni Fatai Owose ni, o ti kesi jarapapo lati se eto ni kiakia, lori eto ayipada, lori abako to ni se pelu owo ifeyinti fawon Lapa, eyi to di feyinti lenu ise, o si ni igbese naa yo je ki oko awon ise feyinti naa bale pese, bakan naa yo tun yoju wahala kan to somo ilana idasi owo ifeyinti won eyi ti won pe ni contributory pension scheme owo aro awon lopa to di feyinti to nfa pa janu lori ilana na lati fa aye gba oro asoyepo ogbeni owo se ni lo fi iroyin na lede o si rojoba ko tete se ise lori enkia kia lai fi akoko sofale fun awon to se ngbo oruko ogbeni owo se ni fun igba akoko osu kini odun 2019 lo feyinti lenu ise olopa leyin odun 25 o si ni oga olopa yoyo o sa gbogbo ipa ati agbara to wa lorowo tu e lati je ki isokan wa lori ipe ti egbe awon olopa to ti feyinti npe fun ko to tari po sodo are leyin to ni o ti so esorere latara idi eyi o wa ro igbo papo o pa lase fun ile ise to nseto owo na pelu ajo to mojuto owo ifeyinti ose lati je ki owo na ko di siso lososo latari ikolu ati ipa ni papa tawon omo ile South Africa ti won se sawon omo Nigeria to ngbe ni odo won lohun ni bayi jo papa ti fariga o si pe fun iwadi to lorin lori igbese na ki won si fi oju awon ase bi ohun jofin agbenuso fun ileise to ri si oro ile okere kimi ebi ebiefa o lo fi oro na lede gege ba sugbon emeka charles ilu ogo ni lopa lati suwane metropolis to wa ni sunnyside pretoria to se pupa ni ojo keji din ni ogbon osu kefa odun ta wa nu e bakan na ileise yi o tun mu aranti iko omo orilede yi kan na ti oruko re nje Nameka Matthew Andrew Epeyo ni egujo osu kerin odun ta wa na yi kan na ni won pa ti won ti da won lowo ko lati igba na e bayi ile ise yi ti wa ro omo ile yi to ngbe ni South Africa lati lo fokan ra won bale pese ki won si wa loju lo lako fe sori ki won si lo si agbegbe to de titi oko ofurufu to nko awuyo won sile yo fi de owo aro omo Nigeria awon to wa nle yi lati ma se gbeson latara omo le South Africa kokan to wa Nigeria tabi kolu ikeyi ile ise won to wa nbi ire ile okere ohun ta gba ni pe ojo aroroda pelu atagun lile o sakoba fun eto ayeye ti won fi sori ayajo odun 50 lelugba yi ti orilede America gba ominira lọwọ oyinbo alawo funfun to nko won leru koda ojo ohun de Washington DC nibi ti are Donald Trump to ti nsoro ti ojo ohun ti ko ti o si ndi won lọwọ fun odidi wakati meji gbako ki owo eko to wale die pese o ṣalaye oro na ni seju opo ero are Trump so wipe inu ohun dun go o si ṣapejuwe ayeye na gege bi ojo mele gbagbe fun lede la America gege ba sugbo are Trump ye awon o ye awon ajagun feyinti lola to fi mo awon to jagun elekeji ti gbogbo agba ijangba na o si kan sara si awon omo ogun ile America o si nje ko ye won pe awon omo ogun ohun ti segun awon omo ogun ile Iran o bakan na o tun mu agbega ba ilana ofin idaabobo ile America to pe ni Save America Act abadofin yi ni o faye gba awon oludibo lati se afihan ami idanimo ati jija ojulowo omo lede America ki won to lanfa ni ati dibo o si di ebi esoru egbe oselu alapako bo te je pe ojo arodo ohun ko je ki won ri aye se ayaya ohun dele nilu Hartford ati Wilkes Barre to wa ni Pennsylvania o to ma n ṣugbọn ko n kò kìnnìkan dúró ẹtí gbọ́ kókó ìròyìn àgbáyé ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí
odise oluwa kan ti ni igbe aye iwa bi olohun lo le mu ayipada gidi ba wa ni nigeria ipinle eko ti gunle eto isele leti inu lori ona ati fukun si aisan iko gbefun gbefun o si ro awon akoko lati ja soju rere bakan na mo afi pe ayipada oju ojo ojo aroroda ati atagunle o dabaru eto ayeye adota leluba eyi ti ile america gba ominira lọwọ ijọba amúnisìn ti won se to opara bandemi lo si odo chidima opara ose eko eto je olootu olumide olalere loruko temi e se o tente ti gbo wa ajosewo ni baje o ejumare lo diri ewa

ni bi omi ba balẹ omi anipa ti balẹ gude ti ikoni bond fm lasale ti toni lati si lo titi di ago 12 awa pelu ina ni o alagogo ki po adupe lo olorun oba laurabi tu mua tu gbohun ara wa lasale ti toni abiodun fọlọrun sọlọrun temi je adisa iko iko olokun ola omogi merin le ba ja se lore ka se gi orogbo lore tori olorogbo le be sogo ka se gi obi lore obi ni bi ku barun tin bejo tin bopo ka se gi ata lore emi ti o jata emi yepere bi o ba share benu ba tin gbe yangan te ko n wole tewe n jade awon yan ti mo pe aiso yen ki se si iku ka ma wa se ka ka ma fi ri owunu di tori ta ba ku aso ni wa ti gbe nisin ko sa se ko se dide yan ba bora le won ajo madu ko sa se ko se dide yan ba bora le won ajo bo ko sa se ko se dide yan ba bora le won aja aya aso le dide eniyan yan wa boni lara ju aso lo eyan laso yi eyan eyan ni gbe yan depo eyan ni gbe yan ni yi eyan ni mu yan so rere lagbara olodun lagbara leda gugu eda ta na mu bora bi aso aye oni faso yi wa ya o lagbara eledumare eyan kola wa wa pe igba na la ma je wa lẹ́kọ̀ọ́ sí ẹka lẹ́sà ẹka lẹ́mà á ti balẹ̀ gùdẹ̀ láti máa mú àwọn ètò ọwá sí ìgbọ̀yìn ní báyìí ètò omi túnmi ṣe láti ṣètò látàlẹ́sà.

kekun adil alilahi ifide ti ona barin le bobo ni de ni ke ba labus ani kiamani ha bi so jo ko ko ju sa won

0: lani kan play
1: o ti aso la fe
0: ipo obini te play jo
2: seyin le jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
3: ah de ro nke lenu e emi ti so kanu ijo ale oni e da yan mo
0: o pele o kilo fa to tonu
2: eh baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
0: baba agba te ni begi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
3: to je pa lohun lo yo mi lo wa n te koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to wa mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fi ni pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba
4: baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
5: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfewe ati bo so mara ilore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni faisan lugba
6: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
5: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka be aro mole egun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di ba lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin rawon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba ka ti rin o dogun ke ti o ma pariwo ka ya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apa kan ara lati okede sale ni okuta ita elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma se pipipi nu agbo ara re to ba tin rawon nkan bayi
6: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout ewo marua to lo si abara jerol tabi te ba n gboko bo abara jerol ni ke bere e bole ni dele ara bus stop apo atun ele yasi number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ni lu ikotun leko bi
5: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
6: 08068216859 08068216859
5: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawo fe logun bile mo ma so be e ma so be owo ti wo fi n gba le omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na line ma ba so pe na line baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agbo are mo logun ko ti se o si nbe iwo na danwo ko ma bo
6: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859
5: 08068216859 bo se ti yan were were to fi di omi yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
6: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun
5: lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koluba ati ni di oran fun won iwo gan gbogbo badi gbogbo eyin lo ti bi wahala bo se nbere ni mo ma je ki ti o di be to ba ti lapere kekeke tete gbera bayi
6: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun
0: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859
5: gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi tete ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati segbanse doran ni telomi ti ba olohun saanu wa to ba gbo won gbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi ba dele mechanic ni elomi e le ba soro nitori be lo mi o le nawo sagu are agbara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya e mo ti lo eleko si se ma so be sugbon olorun oba fe nikan si de nikan lo bo olorun se ma ti ko se ti ma nbo sodo wa olorun ti ngba do a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere pe boya nru bata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ile dogun apa romi egbe kara romi ati gbera gan baba ni party ya iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olorun de je keri sugbon adua lasun ran ju ka gbe igbese ko to won oju olorun to nbe gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo
6: si number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
5: No, no, Baba Agba, tell me beg loju.
1: Ero Ibani Surawa is 080-6821-6859. Is 080-6821-6859.
5: E titi kole, te bank bo lale, e jide bendaji, te bank bo losan, e manti di opari, ke fi ma bo, ke ma bo, e wafu imana, atala ye, ati yo nabayo, lori tewete gbo ti o mu kara yin se kebe kebe elomi ni mato ti o toju mato eyin lori bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ti a ba gbe mato so na ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara e ri tan mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti wa ju do iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be lo gbogbo bi ti mo n de pata adua na ma se femi boya gbogbo ara lo n teni ara yin e ni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
6: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
1: ero ibani soro wa 080-6821-6859 080-6821-6859
7: e tun ba te si waju
5: ki lo n do la mu kini won ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma jari ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo benin lete n gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so ron gbo benin ni gbogbo to kun to benin lo ni ta so yo sugbon won to ba won woju olorun to nbe lona to light kan si keji nu agbara iro kan si baba agba teni be gi loju ona abaye olorun lo se to ba ti de lori gbogbo kan ko la le ma fe nu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe n se olowo lowo bayi
6: Number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
5: tete ma bo ko ma bo bi mo se soro yi lokun lobirin lomade lagba olorun bo ni so wa den to ma tiro a to se a ofi won se yeye sugbon nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti lati gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti ewo titi ma bo sagbade wi marugo ta kebe lodo baba agba te ni be to ba ti dege won no ah baba won ni towo la ma du obe ah ki n gbokere ma du obe ele wa ti fowo royi o ye ko ko loju eyin egbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo fia o de je ti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba te n be
6: loju number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
5: E wa ke wa janfani ewe ati gbe ni afiji eyin na didi ke ma bo. Kino n se o kino yu elenu. Wahala ti da mo wo lo wa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun. Ati gbese di wahala. Gbogbo egbe kara ku tai tai je je ni bi ni ele iwo si bi ni. Olorun bo ni je ka wa rogun ofa. Ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe lu wa. Orisirisi ona lo n gba wa elomi afefe ni ti e. Elomi ofa no fa elomi ko si da ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewo ati to ba e ka si pe kilo fa ti leyi so ju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa nbaraje ti o mo ba nu ni ara nu eje inu egungun olorun je kari sugbon de yan ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba se nbe di loju
6: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
7: Member Bagba teni be di loju wa.
1: Ero ibani soro wa is 080-6821-6859. Is 080-6821-6859.
5: E ma le ti nawo abe ti de bi kan re yen mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan la so e jiri tan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi. Ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se.
6: E wo marwa to lo si Abara Jerol. Tabi te ban gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bole ni dele ara bus to apo tun ele yasi number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abanaje Road Nelu Ikoto Leko
5: Ibe baba gba wa ero banisoro te le fi pe mi
4: 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abanaje Road Ikotun Lagos State ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le sopanu

0: ti kugi ba tin ta wo yibo je nbo lati bi ogoji odun le pese pese ta ti wa lenu e ati gbawo san lodo wa mo awa ko eledu oke lo fase se n ta se sugbon wa di ise iwe ategbo bi ati lo gele ewe ta wa fun awa ra le ta gbe ta ni se mo fowo ra ewe teyan fi bi odidi e ka le kan gbe lori sirisi ewe n ta gbe se ti omi n ta gbe sinu ibi ye n ta gbe si ibi bojuwa lori sirisi to je pe ani mo se wa kaakiri mo n ta ti se le wa nbe iwo ni o jara re para o wa laafia fura re bo ba ti la laafia n ti o ti ku lo ni gboke to ni gboke o na number mi
1: 07031445626 ke wa bayi ni baba gi tolorun gbe oko arugbo olooto ofara baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja